0: Boom chiki, boom chakala.
1: Amta mwariye umaru, mviri dembare site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembare site, mbagamba. Byadala, batole nkumi biri wanywa roko boom, byadala si byabulimba.
2: Boom chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi.
3: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
4: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva ezanziba Salamu, Mwanza, ne Tanzania yonno kutwalira awamu okusitaako banna Kenya, Rwanda, n'amawanga gonna agatwetoolodde. Bali mu keeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu. Kati tegeeza munno, ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga, fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya. Jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano we tuli ne we tulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
5: Oyagala okutandika faamu y'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu ku Gawa Agrofarm. Tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 7-8 oba noti 7-8-20-12-2 tandika famu y'embuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
6: Bwavuga biki naawe? Ago ku nguudo traffic updates. Tegera ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu programu Ettuli Omukeeze.
7: Okay, tugenda kulaba nafe bali ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala batubuulire entambula y'ebidduka bw'eri amacha golunako olwaleero katandike ne Lule Abdul Sharifu ku luguudo lw'Entebbe atubuulire ebitambula bitya biri bitya kajamu gye kali tulabe tuyinza okubeera nga tusala wetusalira wetukutulira tulabe ate jamu tumusobola okuba nga tumukubakuba paka ate wetutuuka nga ate tugenze hela
8: omumbejja
7: wanji
8: wasibeka mukama wange omumbejja.
7: Na suze bulungi wasuze otya?
8: Nga jendi munangu. Mwebali kuwele za kuanga. Awaneba kama wange muna.
7: Kale sebo webali nawe kubaa Kongo uliriza ate notu uweleza. Entambule eriete ya machagoru wa lero.
8: Mwela mbabu uzako mwenye kundide kumukutu guna ugachiku musambu katineze muenda paso. Kula liyo mtu wabulizi. Nti bannange mwasize mutya mwebale twagala mwebatukuliriza naffe nno bwe tutukola nga twasalawo mu buli mbeera yonna kabere kasavu kanyama mu pulogulaamu eno Ettuli Omukeeze olwenno n'entambula y'ebidduka gwe munnange ava ku luguudo lw'Entebbe obeere ng'ogitegeerera ddala naye ndokuvira ddala ku nkulu ng'ewazzana mmotoka tugale zitambula ddala bulungi nnyo ku bacabaca weetagisamu dakika 2-3 n'ogumiikirizaamu ennamasuba mukwano gwange gwayingira Maine kijja kwetagisa dakika 5 ku musanvu naawe okubeera ng'okwatakwatamu awo oluvannyuma weyo nokukkiriza musudde naye nno bw'oba otuuse wano mu Jackson ey'ekikyanankumbi mukwano gwange ayingira ekikumaza okukwatiramu ddala olw'oluguudo lulu lwe nabagambye nti nga ddini yaawe waliwo ekinnyo ekyasimiddwawo naye nga gwe abadde amaze okukkirira ku sayidi eyo naawe bw'oba okkiridde oluvannyuma n'oviramu wano ku shero kazi waliwo oluguudo olulabika nti wo emmotoka zikomyawo ate nojja ku ntererodi mukwano gwange ayeekumidde ku mukutu guno ngaobadde okuusa wano ku lobi kibuye awo nawo walabika nti kajjamu kakyakuttemu eddakika nga 5 ku musanvu na wazo kumikini jamu ukwano kwa ngabatazo wali wakuru kutule ya Paris au nawe kugamba tuwano kukurumba yetu mjetokia mwazo rukundo wapori oruta kusea lindi odeku alena moro ogenda kumela ngo kukila kera kukuro kutawa kuhuri yawe mbele ya kumela ya murembe kakwe wa siku vijara na wetu ya kumikiriza mjatika ngatano kusatu na uomirenga weyongirayo entambula yabituka wetu wefananye ama jagarero mpochi njongera kumela nga jagari zako mikwano jambeje kutambala kakubo orunaku unorujuma okumela nga nduwa agariza mwombeja nga na uwe labu weli njibu studio nino ne mwanika sekende nangu oruwa lero no munangu mkwole jejara ni mama sumaiya tulina ye kuligudo mwenteze labe tukurambo te mbagari zwa ejume nunchi kuwa tiku mshambuka nukutuma enda paro FM kula liyo mtu wa ulijo nsemu nabu tambala lure Abdul Sharif kuligudo mwenteze ndabu tulambu la entambula ye vituka
7: tuenza tuwe yanzi gula Abdul Sharif kuligudo mwenteze thank you so very much akuzani mchawala wideido wanae mama sumaiya basajja bwe batyo bazibu bakusanga basajja bwe batyo bazibu bakusanga nti ye owe wa mtu gamba ne bao maso tugera nti yes ne tutegera ono muzukuru wa bagundi
9: omusajja wenga byono
7: sajjo wenga byono
10: Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. Omulirongu uliramuli, momotima gukankana like drums. Nesumulula, where is a lighter, watch me set the fire. This feeling nyongera, chibuya ganstoke bo. Kalakata, kalakata. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire.
11: Kuna mbele ze singa, kumukutu ogu singa mu Uganda. MTN Uganda irunga mizigo ekito.
7: Okay kale pose tutera kubana bya mizanyo kumacha
9: omukuru wa wali kimanyi olwaliro
7: yanabituwa
9: I know agenda kubatuwe bya mizanyo unakule
7: wali
9: bwensubira
7: agenda bituwa lero
9: okay
7: ajatuwe bya mizanyo
9: no kuregula bechikube babadde balonda sentebe wabwe
7: sentebe
9: omujja naye binabyo agavudde nti abantu tebajumbide
7: tebajumbide kulonda
9: abantu babadde bamuswaba nnyo era kulire byokulonda side hiyo yatagukidde abantu nga gamba nti bebabaganya okuvaayo kwesayirawo omuntu anaabakulembera oba anaabatuusaako obuweereza kati ani anaabo batuusaako
7: kasta banaye bafirwa omuntu waabwe ndoza ne bafunamu ekikangabwa omwami akiki
9: ekibatiisa butiisa okudamu okulonda
7: omugenzi akiki akabenje ke kamumalawo kati babadde olunaku lwajo balina okudamu okulonda ssentebe omujja anadda mu kifo ky'omugenzi ayewe baba tebasobodde kujja mu bulambulukufu kukola ki kulonda tebasobola bwanga tebalonze era abalonze beebo bwe bajja otuwala oba balonze mutwalo gumu oba kakaaga naye omutwalo gwawezeko eri bwe kaba kabadde kakaaga nga bebalonze era beebo abalonze
9: bebajja
7: okutunuulira
9: bebajja okusinziira ani
7: nebbugumu ekalangala lyeyongedde
9: nebbuguma
7: bannakibiina kya nupa abamu gye balyeyo nalabako ku mwami kanso nalukoola nga gyali
9: Nebuwembo
7: Habibu mobilizer
9: saba kunzi weni yupi mkulu Nebuwembo Habibu na ejali nabiko na lebo na muga guleti na lebo Flavia na bagabe na lengedeo kuba councilors abamu mkampala wano nengereyo councilor na tabi okuva mukono na bakulembeza abenjawulo kusaidi embira nyuweri nyondo za ya muna NUP ne muna NRM na lengede yona enale mbayungu de onale baluna kasoro jali nakuzino nabye
7: sera bino gachi twashiri munyo
9: alabye onale bina muga ino baka byamweleza na mugamba
7: nakalanga sadi rachi bamurachi bamurachi bamwesiba ko eno mansoro namubera ko eno gundi namubera eno sadi watu bamupa left right hand center
9: songa yo eri
7: Ai songa ya mwa honorable kasoro.
9: Bana
7: left and right and
9: side.
7: Bana bya bufuzi go baliko. Bana abagira batontomi nga Mansuru. Yamuliko omusajja naberanga na ward tatu data terede msajja tunaseka naseka we bitajja. Ngala omusajja atuba muliko nyo.
9: Kati nuno naye bana kalanga la kumpi akadde ka wedde lero 19.
7: Baranda bili
9: munya. Bagenda okulonda.
7: Baranda bili munya.
9: Ombaka omuchala agenda okubachikira mu parliament.
7: Nampala Irene ngono ye muganda wo mugenzi Helen Nachimuli ye yakutebendera ya NUP aside yeyo zena labiranga tata agama antika kati mwe nze munaye nakuza bulunji abana ensigo jaya ya meruka bulunji tujaine subi era mu kusunsula abali babaze mu kusunsuli bwabenjawulo Oyo ya ine visanyi zo mnango kubira nga kwa tida bandu bendida.
9: Ate aida naba higa na abira kuyye na alemu.
7: Ababa barba gambia ye ya liwo the other time.
9: Antira ya liwo. Ya liwo.
7: Teba ina mulala basa lao kuteka woyo.
9: Nimba mwao neba independent. Palinga babidi. Uza abadja ukubwana munigina. Aba vudono kusaidie yu. Aye, nebuku msaidiye yongera buli
7: juchi. Akuwa simu baya gana tugamba chi. Akuwa
9: kusimu wajiri mente. Kwa hivyo ni doktor chizitangambi wano. Akuwa tuba hirede mweka up kolo. Asese tugamba, sebo mugamba mutia. Naga ambuluwa chite muno nyako kwa fundi wa basement kuweka up kolo. Ni doktor chizito. Doktor chizito sebo ya gala tumubuze chine. Esi mutekide ni guwayo gideku.
7: Atumumanyi fundi wa basement.
9: Eyo nateko baka ku X.
7: Sema ni gobo buza Dr. Chizito
9: ya singo mwana. Dr. Chizito atuweli dala nebi buzo biyagala tuvuze.
7: Nizo
9: kwa vietu taina.
7: Ne namba yita mwati
9: tuvu. By the way ni namba
7: yitu. Uwe namba jitu inate yita mwe namba
9: yitu. Namba yita yita mwe
7: yitu. Atafande best mate. Dr.
9: Chizito tuyambi.
7: Wacha ya galo tuteka
9: mwata. Atuwe ku namba yita mwata.
7: Dr. Chizito ukoja wange. Uchila yikokoyo kula kumualawu.
9: Chikwasi.
7: Ne radio ya fetu jagala nyo.
9: Soro kubuzi saweju. Chagambi ukole.
7: Anze, neunya kule ya wasaji ya vampi wa wakufie kolo. Tugende mbye mizanyo kwa sekende zagaru ugende yeyo.
9: Fuwachi.
12: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
13: Uliaba Hamida Matofu Hudu Kurusumu Shatura Checho Bebo Kalusomba Bebo Kaluleta Uliaba Hamida Kurusumu Shatura Ne Matofu Hudu
9: Mukama
13: Mukama wange Toti anga kuogera kuchintwe

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mchana wanafa batuuliriza essaawa ziweze bbiri ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Akadde kagookya mu bufunze wano ku 19.9 nga gakusomerwa Bribahmida. Atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Kikuube, tuyina Emmanuel alangidde munnakibiina ki National Resistance Movement NRM Padde Kisembo ku buwanguzi bw'ekifo kya ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Kikuube. Ate nga kampeyini zikyanyinyitira mu bizinga by'essese ngiyite disitulikiti y'e Kalangala, buli ludda lukyagenda mu maaso n'okuwenja obululu n'abatuusa ku buwanguzi ng'okulonda kuno kugenda kubeerawo ssabbiiti ejja ku Lwokusatu. Yo poliisi mu Kampala ey'obukiika Kadio, ezudde pichipichi eziwerera ddala ana munya ezitebeerezebwa okubenzibe era ne bakwata n'abantu abalala 13 abatebeerezebwa okuba emabega w'ekikolwa ekyo. N'ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bitudde bukubirire okusalira wamu amagezi ku bikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ebyokumalirawo ddala bannabyabufuzi abavuganya gavumenti nga babateeka mu makomera. Iyo mmyuka wa ddaawa ekibuli Sheikh Salimu Mubiru asabye abakulembeza okukomya okuyombagana n'abantu, naddala nga baluubirirwa okusaasaanya eddiini. Ate bo abalimi mu masoso g'ebyalo abatawaanyizibwa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, akola nga ssenkulu w'ekitongole ekirungamya insurance Insurance Regulatory Authority, Dr. Sande Protasia, awadde abalimi bonna amagezi okwetanira insurance yo bulimi bawone okufuirizibwa buli kadde. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire ku 3. Nze Bribahmida temuva ku mukutu.

kendeza kati okwata bukwasi formula buluwo kendeza eswala ovunnamira musala munda nga tonatola salaamu kubanga gyewakendeza onojijjuza buliwo kendeza muyo ovunnama tonatola salaamu ate buliwo oyongezaamu muyo omala kutola salaamu n'ovunnama noddamu notola salaamu katugereka katya kubanga ebintu byokwerabira musala birwawo okugwawo oyinza osala emyezi esatu nga tuwerabiranga kati olunaku lwe ekiguddewo bwebanga werabidde musala topapa sooka osika eddala saza zobadde osoma bulijjo ennamula ya wano yeeruwa obale obale obale topapa sooka ojjukire kubanga tubyerabira nnyo mangu olwokuba nti kibikozesa buli kanaku oba buli wiiki lwekiba kiguddewo obwolumu wokijjukira okwongeza muswala tumala kutula salaamu eyoswala eba nesalaamu bbiri osooka notula salaamu bbiri n'ovunnama emirundi ebiri n'oddamu n'otola salaamu endala bbiri ekyo kikola mu kwongeza mu kukendeeza olumalayo tahiyaatu yonna mu buwanvu bwayo yonna neggwayo mukuba takubira ng'ovunnama envunnama bbiri ng'otola salaamu teeka bulungi ebyo nno tulina okubimanya kubanga bitugwako ennyo mu sala zaffe ewaka ku mirimu naffe abo walimu era genogira bwoti nga babisobeza dda bano ne bakuyambako ne bakujjuka kiza wabula bubanga weekanze nga imamu abasaaza ne weekanga nga imamu asobezza topakuka mugamba nti subhanallah olindangamu kubanga oluusi obwongo obuyinza okuba bwagenzeeko mu katale era keyo ne mugisala ne bukomawo nga gwe otuwagibazi naye nga mweri kale butakyankalanya sala topapanga kugamba imamu nti subhanallah linda lindamu bwe kinabanga kituufu ekikujjidde mu bwongo ababaddewo nga bali sirias tebalinavaako mu swala bajja mumugamba oyinza okwekangamu ey ndabanga abasadde essatu ndabanga abasadde eraako essatu mu kifo kyennya bwe kibanga ku layini kwekuli kwe muli kuliko abawera jakwogera yekakasa gwabuusa abuusabuusa tajjukiza eyekakasa yakolaki yajjukiza ojja kutankula eswala yabanno imamu omugambe subhanallah anonye kyeyerabidde nga takiraba anonye wateeka eswala nga talabawo oba kati nonyende ku sujudu banzireyo ku ruku banyireyo ku kiyamu nzirewa eyekakasa gwoba obuusiza buusiza kyangu eswala bweggwa buuza bunno nti tusadde era akammeka bwanaga nti wai nange si ndabanga ezitabo zennya ngaolumufuuse babiri ng'obuuza owokusatu wai gwolabye mmeka mujjagwa kwali siriyasi nti aa tusadde nnya oba nti ewai eraaka nange zinsobedde awo mujja kusanga nga mufunye obujulizi obulaga nti wadde wabulayo naye abuusabuusa tajjuukiza kebe quran al karim sheikha asoma essuula aya muzimanyi zifaanagana ez'essuula eno n'eri n'eri yeerabiddemu oyagala omumujjukiza naye tuwekakasa oba abadde mu bulungi oba naazi ati oyaba tajjukiza kuba teyekakasa agenda kukyankalanyiza ddala muleki eyekakasa yajjukiza ate buusabuusa tajjukiza oba kusoma quran oba muwendo gwalaaka oba kubuka tahiyaatu eyekakasa yajjukiza ate ekakasa buli wajjukiza emikisa gy'okufuna omusango mingi kubanga ajja kukyankalanya abali mu ssala omuteeko gwokusatu ashaqu okubuusabuusa omuwendo gweraaka bannafiqihi bavayo ne formula egi kasi emiwendo gitulema okutegeera bwe giyimiridde bwolabanga emiwendo nga gikulemye otwala mutono emiwendo gyonna ne bakubuuza nti okuva ano ogenda e Masaka waliwo mayozi meka nti kikumi nti a waliwo kinaana tugenda na kinaana mu mbala ya shariya kubanga tuyinza tutuuka ku kikumi nga tuyise ku kinaana kyo kino ekinaana kino okuwera ne bigiba myaka gya muntu nti oyo kyeyina oyoza alina emyaka emeka oyo si ana mu etaano nti a ataano tutwalana mu etaano kubanga era waba ayina ataano era ayina kusooka kuyita kwameka kwana mu etaano naloka agenda eri ne bwe ziba ssente nkubanja mmeka kozi nange sizijjukira oba ssatu oba bbiri oba ssatu oba bbiri ziba bbiri oli yaŋŋama nti oyala kundi azamanya lwasi si ssatu bwe ziba ssatu nga gweokakasa kati kazibereezi ssatu bwoba okakasa kiba kitegeeza titubuusabuusa naye bwobanga gweobuusabuusa nannyini kumpola nange mbuusabuusa omuwendo tutwala mutono gwebongamba nti aa ennyingi zenkubanja gweoba okakasa kiba kitegeeza teri kubuusabuusa bwe ŋŋamba nti nkubanja ssatu naye kasatu buusabuusa omuwendo mu mbeera zonna tutwala muki mutono okubeera ku seefu sayidi omumanja meka satu bbiri nzi okugambirawo esatu noli azamanya olukumi lwange ate gweba tondi azamanyiza anti batukanyiza nti katwale mu bbiri nga bwewerabidde omuwendo nange ngwerabidde tugendere ku bbiri fena tubeere ku sayidi ennungi okubeera ku seefu sayidi kakati neeraaka bwe ziriwe ogamba aba ziwe zesatu oba nnya yarabbi nkoze ntya ndabanga eziri esatu ndabanga eziri ennya khalas bwa bakasaala satu kasita oba nga tolina bukakafu otwala omuwendo mutono si kulwa ng'ogambirawo nti ziweze ennya n'ojjaosalirako eswala eriraako essatu ng'ate erina kuba ya nnya waakiriyongeramu eri enebeeyiseemu ne bwe ziba zibadde zaaweze eri allah agikuwamu empeera okusinga okusala ezitaweze okwekuumira ku sayidi entuufu waakirizeeyongeremu okusinga okusala dhuhuri eriraako essatu nga gwolabanga eziwedde naye byonna byonna olwe bijja mu sala nga bwe tubikoonyeeko ebisatu okukendeeza okwongeza okubuusabuusa
olina okuvunama envunama bbiri. Oluvunama olw'okuba nti okendeza lwe lubeera mu swala munda ziri ebbiri, ebbiri ziri wabweru wa sala. Kyagala tugamba omuyivu ayitibwa Imam al Ibn Qahtani rahmatullahi alayhi, walikulli sahwin sajidatani fasalliha qabla assalam wa ba'dahu qawlani. Buli weerabiranga mu swala oba olina okuvunama envunama bbiri, olumu lubeerawo nga tonatoola salaamu kusinziira ku kika ky'eswala gy'obaddemu n'okwerabira, ate oluvunama olulala lubeerawo ng'omaze okutoola salaamu. Kakati kalumanywera wajjira baneegasse ku swala leeti nazze okusala dhuhuri nga basaddekera akabbiri, naye mulimu oluvunama olw'okwerabira. Naddala mu swala egyebasooka okutoola salaamu neoleka bavunama, bwobanga obadde osaala ng'olinayo ebyokujjuza, imaamu oluga nti assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah, kyekiddako kusituka. Kati abamu abayimuka bwati alinawulya takibiira, ate nabamu balowooza n'okulowooza nti oba imaamu yaatyo nabitabula butabuzi waawa, ekyekituufu kyabaakula kiba kituufu. Waliwo alina okusooka okutuula salaamu nalyoka bavunamya envunama bbiri. Kakati ekifaananyi kiwa munnaffe najjuza gwe twagala okutunuulira era gwe tuliko kati, alimu ebifaananyi ebisukka mu kimu. Ekibuuzo ekisooka, eswala twagenze ogitabula nga mwoli oba tonnabaamu, osobola kubanga obadde mwoli netusobya, kiba kitegeeza naawe okuvunama kukutwaliramu. Waliwo abamu agenda okwegatta ku swala nga baabisobezeeyo nga talinayo, azze buzibi bye birala era wabasangire tebannasobya, kiba kitegeeza ye talina buzibu. Nze namuleezo ebbiri, bwobanga mbaddemu okushankalana mu swala nga mwoli wadde olina okujjuza, olinayo oluvunama olw'okwerabira kubanga imaamu yakoze ensobi nga wooli. Naye singa kubanga omwanadamu yeerabira basobola okutuula salaamu n'oyimuka, ogenza otegera nga bagenza okuba takibira ng'oyimiridde, ng'ojja kuvunama ku nkomerero olina olukusa oluvunama nabo, olina olukusa oluvunama nga gw'omaliriza, n'ono yennyini ataabaddewo nga tusobya naye alina olukusa oluvunama. Zona enzivunama okuvunama kukkirizibwa, oyinza okubanga batodde salaamu zombi oba tonnakuyimuka ne bakuba takibiira, nga tonnayimuka kujjuza ne bakuba takibiira n'ogenda wansi. Oweekitiibwa Sheikh Muhammad Sheikh Fawzan munafiqi mulungi nnyo akubiriza nnyo obutayimuka kujjuza nga imaamu tannatuula salaamu yaakubiri. Lindako kubanga bamukaseera imaamu agamba assalaamu alaikum warahmatullah, babanga bebasumuludde ku migwa nagenda kuyiya eyokubojja bojja eno bweti bweti bweti bweti bweti atulwisa. Lindako imaamu atuula essalaamu eyokubiri, olinayo era akazi ez'okujjuza linda, hatta yagamba nti olwofa kukennya eswala ayinza n'okufa. Imaamu tannatuula salaamu yaakubi tannakuta, kibanga kubuuka mu moroko etannayimirira, moka tennayimirira bwolwokuba mutuuse wolaga mbuyala kubuukamu nti wano wenviiramu wano, linda emoroko ekoleki eyimirize eddala lyoko ofulume teeka bulungi esujudu sahwi eyo mulyango labanga omufunda mugazi mugazi ebitagambika, ate swala olubeere ejja n'ebifaananyi ebipya ebirala, obuulyawo ne bayita kino, obuulyawo ne wajja kino, obuulyawo ne wajja kino. Etukwako edyemu awo bali basaala olwa kedyemu nga omulyango oguyingira mu muzikiti, ate imaamu awo abeera ayimiridde bayita ku imaamu, kati layi ne bazisimba ziva eri ate kubanga bona ojjuza wano tebanna be bayita. Oba ekifaananyi mukifunye? Abanajja leeti balina okusimba okumpi naani na eduniya eno. Akati kalumanywera lumu imaamu agenda okujjukira nga yayingidde eswala talina wuzu, kati jjukira bano balina okuteekayo basaaze ate bo balina yiraaka z'okujjuza, banne be yatandise nabo baliwa mumabega eri bali wala, kati ng'akwata omuvubuka nga musaayo bali basaddeko ddiraaka bbiri, ye abangi ng'asooka asaala zino ebbiri ezibulayo alina okwongerako emmeka, bali babasaala mukaaga. Awulidde tugenda otuuka awo ng'obukuukuulu obukuukuulu obukuukuulu buli omu alina kyawagira, abadde mutuufu abali baga abadde musobya. Zizi ne bagamba kigambo kimu nti masijidi ekikabu ekiti teba masijidi tetugisaaliramu, okubanga layini esooka ate eri mabega nnyo ne imaamu bakyala tetugisaaliramu. Layini esooka erina kuba mu mugongo ogwa imaamu wennyini so seiri. Ekyokubiri, bw'oba tebatandise na imaamu swala, ekikutwala emimbali kikigaana ozereeti bakutteko otambudde ogenze emimbali. Ye yali mutuufu yaganze mbadde nakasaala bbiri n'okujjuza ezange mmeka, era ye tena buzibu zinakasaalira ka bbiri mbuzaayo bbiri, togendayo emimbali oba tewekakasa tobaddewo tobaddewo ngaeswala etandika togenda mimbali gaana, ne bakukwatako bwati walira kubanga ogenda kuleeta obuzibu. Kati nababuuza abaali basadde bali baakola batya nti abamu bamwegattako ne basala dhuhuri alaka mukaaga, abalala ne babivaamu ne batuula salaamu ne badda wali batandika okuyomba. Oli tibarakallahu fikum, bw'oba tuba otandise na imaamu salaaye nga togimanyi bwetambudde togenda mu maaso,
sigalayo ekifaananyi kyandibadde awo abali bamazeera kenya n'olwokuba nti bali bafunye omukulembeze omupya bandibadde batula ku tahiyat ne bamulinda najja nabatuweza salaamu so si kugenda naye ate so si era kumwawukanako kwetoza salaamu era ekyo kibeerawo ddala mu swala eya talawiya mumwezi ogwa ramadaan mumwezi gwa ramadaan tukola ensobi nyingi mu swala ojja ku masigidi nga isha yawedde dda etalawiya etandise n'ofuna ekifo n'otandika okusala isha si bwe kiri lwoyingiranga mu masigidi n'osanga eswala eya jjama wegatte kubali wazeku okusala jjama ekyo kiki basala nti abo abo babeera basala nti ekyakulese ku muziti kusala kiki jjama bano bakolaki wegatte kubali oba kyebasala okimanyi oba tokimanyi wazze kusala jjama simba kuli kati mutalawuya kife kyetukola kiri eki obuuza si talawuya ekye katikamatiswala era bwogenda mumizikiti egisinga mu mwezi gwa ramabani nga talawuya etambula ekibeera emabega abali ku sujuudu abali ku ruku abali ku tahiyatu ekintu kirina kuba uniform buli ajja agate ku jama buli ajja akole agate ku jama oli agaa nti basoma biwanvu ani afunamu ani afunamu gyebuli bakumi okusoma ebiwanvu era gwogobolola ekirala bwe basaala ne batola salaamu ngaojjuzeraako ezibulayo kati lwaki ndesa ekifaananyi kino oli yagenda muzikiti nga basaala nyanya tanasaala magaribi nayingira kuli tamanyi nebasaala nebasaala agenda kula bagenzi kuyokusatu nagana nolubaze kati yali musajja mugezi najjukira nnyo bagenda okuyimuka kuyokuna yasigala ku tahiyatu n'abalinda awo naye jjukira etalawo yebanki mpanvu otula nosoma tahiyatu neggwako n'agiddamu n'agimalako n'agiddamu n'agimalako mpaka ewa namusanga awo naye bwe yamaliriza yakubirawo essimu alabe ekyakoze ntituga alhamdulillah webali kuba nti ojjukidde byewasoma kubanga yasala magaribi yalaka ssatu bo basala nyanya mutalawuya yaabwe nyanya ate magaribi yassatu kati yasalako ezize n'apakinga n'abalinda barakallahu fik singa omuntu ayinza okusala eswala emu n'akendeeza muyo n'ayongeza muyo ng'akoleddemu ensobi bbiri ziyinza n'osukkamu ayinza okukola byonna bisatu n'agikendeeza n'agyongeza n'agibuusabuusa eraaka akolako akozesako ennamuleegi emu yokka ebimwanguyidde amateeka g'obusiraamu nebiba bibonerezo yanywa omwenge kibooko kinaana nabba bamutemako omukono n'atemula bamutta tetugaa nti kakati tutandike na mwenge gwe mutonotono tulimukuba ekinaana tudde kuki tudde ku mukono netugeka ejjulako netusimbayo okumutta tumwako eki kimu so si byonna oba yanywa omwenge n'ayenda nga si mufumbo tumukuba ekinaana n'ekikumi ekyobwenzi kyekikumu kinaana tumukuba ekinaana netwongerako abiri nezuura kikumi n'ekinaana nga mwekiri tulundako kimu si gonna amateeka nti punishment singa alina nyingi ono atumwako ebesinzemu obunene ekyokubiri imaamu wetutuukire omumuteeka emimbali imaamu yenna bweomulabanga emimbali awo omuvangako kubanga tukuteekayo tukwesize tuyinza omumujjukiza ng'era akanya ziweddeyo n'agaana taba musobya bwakakasa nti ziweddeyo tuula ye tannakakasa ye omutima gwe gumugamba nti wabulayo egi era ne bano bennyini abasaazibwa wayinza kuba ngatiwa bamwegattako nti ebulayoemu abakakasa nti ziweddeyo batuule abakakasa nti zikyabulayo bamwegatteko si buli wetumuyitayo nti era akanya ziweddeyo vaayo otuule nti anaatuula sula okuba ngaakakasa bw'aba akakasa asigalayo ete tetumunenya nti wa lwaki bwedda tufugana subhanallah n'olemerayo yebadde ayina yaqin ng'akakasa kyakola zikyabulayo kati tetumunenya era tusigalawo netumulinda singa alemerayo tusigalawo netumulinda mpaka lwanadda naye ekyo kikola ku tahiyatu eggalawo essala so si eyo wakati eyo wakati bwe tumuyita n'alemerayo fenna nga tuyimuka nga tumwegattako kubeera kazikyabulayo kazi tumuyita n'alemerayo nga tuyimuka nga tumwegattako wabarakallahu fiku.

amanyi agomusomesa kubanga abasomesa abo oluusi ayinza okuseerera naye nga wamugaso eri umma era fena tuseerera naye tekitegeeza nti tukyalina mugaso ngaabamu bwe bayinza okulowooza kubanga buli musomesa akwata omuzindaalo aseerera atereereza n'aseerera n'asobya era ebiseera ebisinga bwe tuba ku mizindaalo gino kyemmanyi kyenkuwa kati ye yali asomesa ekyo kyamanyi talina buzibu ye ekyo kyamanyi era talina buzibu kubanga tuyinza kusomesa kyotamanyi wali ompuddeko nga nyogera olufalansa wano asirumanyi.

0: Ekikulu kutola shahada.
1: Era tekyetaaga agidde.
0: Tekyetaagisa kugiddamu. Kutola shahada na kulongoosa busiraamu bw'otoledde mu shahada n'okubusoma. Tekirina buzibu.
1: Kubanga imam wakati omulembe gyammwe gino abakajja bwe baseeka abato naye bw'otunulamu bajjajjaffe eri ekigambo okusiramula abantu basiramukiranga luusi ku mawuledi ono ku mmere omuntu n'alya ku mmere n'atula ku mmere n'atula shahada embeera zebayitangamu abantu okubasiramula zaabanga nyingi okugyako ng'aga nti ffenna tuddemu tutole shahada kuba naffe bajjajjaffe baasiramuka busiramusi
0: kakati wano waliwo ensonga bbiri tuinayo amadarasa agabira mu mizikiti ne wabiraho bannaffe bali ababira ku bituuti mu masanganzira oba mu bisaawe nga babiisanya n'abenzikiriza endala obbalaga bwino omutuufu batole shahada abo bali ku daawa origin bwe bali ku daawa oli origino kibanga bulaba abalunyanja waliwo akola ku byennyanja bikalirira ebireme kuvunda newabawo oli ali mu nyanja bivubayo kubona ani ali ku mulimu omunene
1: abivuba kuba asobola n'okugwa n'afiirayo
0: gw'okola ku bino byebaleese
1: n'okalirira
0: n'okalirira n'okyusa n'obiteeka ku muti n'obipaakinga
1: naye oli obweria
0: abijjayo eri wegwaite omulunyanja asuupa kati ffe tufa nnyo ku byennyanja nga bimaze otutuuka wano mu kudaala naye tetufa nnyo okuwoli abijjayo eri
1: n'osinzira mu muzikiti n'oyagala okulungamya abo naye nga
0: n'ogamba oli abijjayo eri nti akola bubi akatimba akategeza kafu akola kinaka naye nga ye asobodde otetenkanya n'abijjayo n'abikuleetera wano gw'omugeye nti wuzi bafuna esatu bamugeye nti ku mutwe basimbulako bwe bati ne bayisa engalo mu matu oli era nze mukulaba okwange ofiisi ya mufuti oba supreme mufuti abantu abo yandibadde baketalinga nnyo abavuba ebyennyanja ne babituleetera eno ffe tubisaba bimaze otutuuka wano mu katale naye oli abivuba ye eri
1: risksobwongo
0: bwakozesa
1: wallahi
0: naye ate edipartiment esinga okusuulirirwa
1: n'okuvumirirwa
0: esuuliriddwa evumiriddwa ekakkanyiziddwa so nga yetaaga ekireeta ogikakkanya bingiko okubanga namu mulimu abalina mu muzannyo omwoyi naki naye yetaaga okubanga tugiteekateeka
1: nebiroganaizitikotaddemu kano temugende muwakani wali mufune ssente akoko kaleke naye kano okusomesa kuno
0: mulimu n'abaana nga banyiikivu naye nga basina kutereeza olaba abazannyi b'omupiira kooki bamulaba nti ono omwana munyiikivu asobola okubeera midfielder naye alina bwabulamu nga bamuyita nga bamugamba odashinga bwoti bweguba mu kifo bwekiti odduka n'okavalinga wano bwegubeera mu distansi bweti gweyimirira wano bweoba ogulisiivinga olina okuba nga olaba saidi bbiri ne babimuyigiriza basi mu myezi ena etaano nakola
1: kyova olaba oli agukwata atunudde naguteeka gyatalaba naye nga waali
0: kubanga
1: bakimutendeka
0: kanaffe tubayo n'abantu nga bakozi ba daawa naye nga balina ensobi tusobola nga ne baagala bambi olaba ayagala tusobola omuyita
1: ate mu bulungi
0: mu bulungi ne tumutendeka kubanga ayagala gwejja biteekamu oli nga yita ayagala nakubyagala
1: ate nga kyakola gwe tojja era kikola
0: kale ate mu kifo ky'obbavuma abayise yogera nti jangu tusobola n'obba wasikaala ga nti yasuka agende egindi emyaka ena anti agala nnyo social media nti asuka agende egindi atuule eyo atali ku social media basooke bamuteeketeeke ebyo bikulu eri mu kapiira babikola nnyo nti oyo haiti ye n'ekifo mwazanya center back birungi naye alina byalaakinga mumuleete haiti ye mu center back mulungi nnyo abuuka atomera ate naye ayagala naye alina byabulamu nga bamukwasa kooki nga amulaga ebadde ashinga mu kisaawe babeerawa nga guli wano baddawa nga guli wali odduka otya oyimirira otya ngaena simula free kick bagenda omukumyawo myezi esatu ena ngaakikola nga ebakyagala bakooki nimunayefeeate kansirike
1: imamu ebintu ebyo.

0: bina kuwaza nyo na kwa mbila baka nyo kati ku social media nga uluwa abana bambi ulusa babagala okusumisa niye tingi wano haba nini atipa bavuma bavumi nzirando uza nti omuntu okuvuma omuntu gwasinga nzenda banga atu avumi ya abomu bie nyo kusingo
1: abana abali ku social media nga bagala okuweereza nga baina ensobi gwamu oli senior wawe nga naye aweereza aina baby friendinga kyekyandibadde kisinga obulungi n'abayita n'abatereza kyekyandisinze kubanga esooka tumwetaaga omwana oyo tukyamwetaaga ekyokubiri ne bukuloteya yiwaali ajaweereza era alina ogutundutundu gwakwatiridde nze gwe sijja kusobola kukwatirira n'oli n'oli nga yeegwe alina kyekyandisinze obulungi nitukwasiza wamu nitutambula ffenna
0: barakallahu imam ekisubi kino wamma nti omuntu bwakinywa nti ayeerabira bakituga
1: ekisubi kyekimu ku biriko obujulizi kuva ku mutume muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadithi eri mu kitaabu lhajj kitabu ekyogera ku bya hijja nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera huruma za makka emizizo wala yuqdadu shajaruha shawukuha makka tebamenyamu muti wadde erigwa namenya namenya kati abdullahi al abbas bin abdul muttalib yalimu banga yali taata we omuto namugamba nti illa al idkhir ya rasulallah ate ekisubi kitulekera ekisubi tukikozesa mu maka gaffe ekisubi kituteeka ku kyayi nabiraga ti illa al idkhir okujjako ekisubi mukkiriza naye bwe nagendako e Dubai balinayo plant plant wenyogera plant ebanga factory nga boga nti essogero lya soda muzungu aliyita plant oba
0: Nedda. Kitegeeza abantu bafunira byoba kunywa babifulumiza.
1: Oba bategekera ekintu mu layini enene. Kati plant eyo eri mu Dubai mwenyini mweri. Bategekamu buli kimera oba muti oba fruit eyajja mu Quran ne hadith. Kati ebimera ebimu bibeera mu lutobazi, ebimu bibeera ku mazzi, bakuliyetingawo environment. Nibakiteekawo environment eyo nekisobozesa era plant kiri eri indo tuyinayo n'omwana waffe omulenzi akolayo munauganda ayambako okunyonyola mu luzungu warabu nakiiko abazze ku plant eyo okubaku bye bayiga ekisubi nakisangayo ekisubi kya mugaso nnyo kya mugaso nnyo ku stress kya mugaso nnyo ku mutwe ogulumirira si oguluma ennyo naye ng'oli awo oli uncomfortable owuliramuntu mutwe omukawuliramu okunya n'owunyako
0: ku kisubi
1: ekisubi kati ekigamba ibwa nti bwonywa ekisubi weerabira simanyi yekiva naye bali abakola research ombaka kuba nti akyogerako sallallahu alaihi wasallam ekyo yakikkiriza bakikutule mu maka bateeke ku kyayi waabwe
0: olw'emigaso
1: egikirimu al idkhir bwoba oyiseeko edubaayi eyo ogendako mu pulanti eyo
0: tondetedde n'obuzibu ate kati kuwankawanka
1: erimu yirimu era onogera n'ekitabo n'ekalaamu muli yirimu
0: wano mu dubaayi oba mugundi eri ewala wano ku dubaayi
1: mu dubaayi mu dubaayi muli yirimu etagambika kunene gulinga gu factory uyingirira walala twaniko kugira bwemuko wani musoka mudayo kuni mfuna ko kujja nona kati ne mudda ii kati bubangu atu yagala yirimu bulungi sana ngwe nane nna kwesuka mulumu kwangu nokula notes
0: no ginegenda ngo osoma ngo osoma
1: notes ebyakulira mu ntobazi nga bakulietinga olutobazi lwenyini
0: mpaka yabyogerako
1: ii kubanga tebijja kusola ddungu bijja kufa balina bikumira mu mbeera yabyo bibirenga biramu bimera iyo nayo irimu eno kiri mu Dubai yokka ekyo ekintu tewali walala wekiri kasa kibanga kyajja mu Quran wafakihatin kathiratin la maqutuhatin wala mamnu'a matunda ndiwagatekawo
0: eh
1: watini wa zaitun nakutekawo muti
0: omutini
1: eh
0: no muzaitu
1: eh buli echaja mu Qur'an nga chibalo ba muti buli echaja mu Qur'an mu hadith nga chibalo ba muti webiri research bajikola ni bajetolola ne bakenenula lwachi kino Allah achogera ku Qur'an lwachi kino nabbi achogera ku hadith sallallahu alaihi wasallam madagala
0: bana bali ku mukama na yamba lwachi tebagende ni basume dagala ange ili
1: atinu mnenge Dubai bantu afibagende yo banji ne
0: abaji tobu yisi mbadde nange simayi techo
1: we eh we chiri we chiri
0: dokita katumba genda yoko tojo tusakire otuko kudagala heriyo
1: eh Tuna chojayo tuwagana tumenya
0: kwa alamati. Nende kutekele kutekezi kwa wapa kusumesa. Nono mutini kujanjaba ABCD.
1: Chitufu.
0: Chitufu. Kuno chino chijamba na chijanjaba chino na chino na chino. Aywa barakallahu fiku tuyanza nyo tuyanza ege. SH Family Hardware basango wanu wakisobotuke wakisokwata kukubeli genda ku headquarters za district opposite masjidi nuru awe nyine bizimbiso ba beira isi atenga bibirunji nyo bisangibwa ekirunji ni hajaru na serunjoji abererawo dalagendo bifune bya plumbing bibiri mubonji atenno mukwanu bubotu ala cement munji bamukutwalia ku site emsimali tanke mitayimba senginga amatala emfali sobaji saze nyebbe yabasubuzi kulika magoba manje atemwa ba hotels naba masomero gwegwo musagomu ino koze saka mujifune ate kirungi nti bakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono tukiriza ekiroto kyo esimu eri 0785 8 5 4 5 0 3 4 3 4 3 4 5 0 0 3 4 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 3 4 5 0 0 kamu maliyo kutukirize mpaji yobusinamu okusobola okuyamba kuyamba beta abali mu bujini ko limusubuzi mukozi wa msala mulimi olina kitaxi role byonna byonna byangu bebuze ko bajja kubulirange kijo wamu zaka osobola ndo mukwano kusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTP ne Pride Microfinance kumanya bisingawo kuba ku simu eri 0 7 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Kampala Primary School. Atenga Innovation Junior School abazadde benalia kirya kyali wajjala namugongo n'ebitundu ebiranyewo bannange bakujukiza essomero lyammwe erya Innovation Junior School namugongo somero lya D ne boarding ne bakunasa lipaka ku P6 basomesa secular wamu ne theology atenga omwana bamutendeka nafuka owomugase nnyo naitya ne grade senungi oluzungu balukwa wamu Warabu baluteka konyo esira n'omwana watu kugatta n'okuwasa Qur'ane ku moyo ekigambo ekikulu ennyo atenga n'ebitone by'abaana tebabyerabidde nabyo babisitula kale balina abasomesa abatendeke balina bashiyuhu abakugu kale wewandise katikatikatikati osobole okuganyulwa okuwandisa abayizi kukyagenda mu maaso gendayo ku ssomero wali eri ekyali wajjala namugongo okumanya ebisinga osobole okuba ku ssimu eri 0707 chinana mubiri 0558 kanjide eri 0707 chinana mubiri 0558 you know ye Brian was a Brian katukudde mu kwano mu industrial area nziramu dua vali on asaba dua ya mukatale Brian ndo zabaji somesa kwa nenti ya sababu yebere mu Luganda kwa olwara butalumbanyi brani tumudem
1: ayagala duwe yomkatali Brian ayagala mu Luganda
0: ayagala mu Uganda ndo zabaji somesa kwa ne sheikh ya sigala yo mugundi na itako buyisi na ikati ya gala ndo zaaji kwa atibambi na ya ingirenga mkatale nga ajisoma manjina ya mkatale bamba nye bizibwe bibera ya baluko babere yu mubutale
1: Anti era edweyo kijja kuba kizibu kizza mu Luganda. Naye kali nga bwali Brian katugezeeko. Nabi agamba sallallahu alayhi wasallam dakhala suq faqal munchinna singaba yingi daktari nagant la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa yuhyi wa yumit bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yedwa jatuyigiriza ni ya qaida kubanga obutali bwamu ebintu ntu bizibwa malogo gali eyo fitina ensalwa byonna biri mu line yaki ya qaida na Allah tabaraka wa taala muandika ku birungi 10 na mbula ke birungi 10 kati edwanga iyo
0: mbula ke bibi
1: ebibi edwa etyojiza mu Luganda etagibigambo binje eyo tili sinziba mbutufu kujja kwa Allah tabaraka wa taala mu bomu bwetagati bwako ayino buyinza na matendo abo bulamu era yatta era yimula mutafa emikono gimwe muri buli kalungi ati buli kirungi buli kimwa kinako kugera owala kulli shay'in
0: qadir
1: yeye duwandoza
0: kisegeza ndi Brian ino yewa shahade bo ino jitola kubanga nplidenga yonna yonna omulimu ku
1: ayinza kuba Brian nga wala ila ilala
0: okay ayinza Newa batu nga tunajia chironji nyoje kubanga kuko nakusinza katuna kumanya nti aliyomu.
1: Chitufu.
0: Kale, akade katukute. Nendo za chironchinzo kuwamba kwa chirimu evi ntubinji. Chemba denjaka kusembi ayo. Nye kale, ntulibidira. Angambi elinya lideke. Nye agamba, mochala nino, nti eswarabu etuka. Atenga waluo no mwagaluwa wanga atuse. Ninge swala ichabuza kaka sera atenga oluse mbere yukasegenda mbongo obato jja kutereera ngatumaze kumaliriza mupira oraba yagala kugenda kazanyo asene samba kati tusokere mu asene okusamba oba tusokere mu swala
1: ekyo kirimu embeera bbiri waliwo kuba nti omwagalo atuse oluvanyoli banga dini Ni wabu kubanga buli jumba na ye. Pichu wanga buli jumba na ye soke sala. Ishite chijia kutata ganya nyogo wango kusala. Ni wichu wanga umwaga labadai bandu wangenda safari. Abadda rude ngatari waka. Tuja kusala kusala. Soka aseno. Soka aseno. Tunadire sala. Ni hivu wali ni wakui mwezi gona abadda wali kana kunaji. Yuchu wali chichitata ganya wango. Wongo basulo kwa wana wasala.
0: Waduwa wa makana.
1: Ma?
0: La makai nana. Aina haki nya. Agende eno kwa haki nya ni wogaba biri biri. Ochitegeza nti aja kuja. Oluvanyuma lwenda kunga munana.
1: Baba gaba biri biri aja waita wenda kumunana.
0: Adi. Plus.
1: Ngaziba nyingi.
0: Adi.
1: Ni leo utabali bwamba safari bali miezi 4 5 mukaga.
0: Kuba bo muuliza no muuliza.
1: Gamba rusha itaona huko. Kwanga huko kupanga inaga maka utekido kupanga ingine ya silinda mukaga. Iyo ita huko kasiga anti kusula kukakoka. Ni nsa no so ita. Ne asino ne zanya ne maniyo.
0: Ero toba YouTube toba tewe kubide.
1: Ati kwe kubira ki? Ichikule sisa kusaini nisaba za nyabanji mbamu nebio.
0: Adili ya jiru yao. Adili.
1: Isunesu mchalawe?
0: Mchalawe.
1: Alharam.
0: Net.
1: Isha mwa sisa banji. Ngatiba musobola. Machi sisa njinji ngumutazi sobola. Katia kilizu. Chifudega niti ingi niwe sinda mukaga. Sibu nubwenya. Ino kwa ya amani. Adiwe iruwa ntana adala atitu aina ya adala ntufu
0: bade manyiti nakubazibera ze nambe mu tosala
1: abo banafu we banafu muntu omula mu bulungi tushimugana
0: obatu tuwe unzise
1: awo eye unzise ye munafu nga bayingira ku kisawe ateri tajagasa ni omula mu bulungi tiwoli na kibira bwa Tewali na kaulia na muwate. Boza benda babi langa wibatio.
0: kumpia wawenanga wominga apu akende kumachiri ni
1: iye atikati weunye ngabuna atiro kucha ni wazanya mukapira ni wagenda ni walima na umu ni mewa guzanya ni wadi wakari chemisana ni chigwa ni gudamu ni wali chigwa ni gudamu ni mutumbi ni gudamu buwe watu urunahu kato wabagila genya ni wani vya liru wanumu 24 hours mba mumachimu ganoye njini ya
0: kwete kamu kama na yamba
1: kugata na bikunywa bidomula bya bakatumbe ebyo ni bya abantu ku lukwagu bibi kati awe yabo muri abo bibali azamanya ni bali abantu ababiranga bala mu Burundi ngati wali na kiriwa
0: yes era sauli yako nga wali yo omuntu mbisere ebyo complaining anti ono andi azamanya
1: chofala babo yalinga soteka bachala basatu mu nyumba emu ngati bayomba
0: yes
1: Orariro buli omu abawuwe ne bayomba. Naye ng'omu ali kawempe mulala ali ntebe ne bayomba. Naye oli ng'ateka mu basatu nga tiri ava mu kigambo.
0: Unajja nti aza tulo. Naaropa wasinga najja tulo ne misango buli kiseera najingiramu.
1: Baiti baiti besobola kuva mu kigambo ng'akimanyi nti etayimu y'okuzanya Man United kuba kuzanya mupiira. Dakiika kyenda zonna nga gwaliitiriiti. Katenga yugirachi. Kikireta izuzo nazo naba chala basuka kumu kuyombe nyone nanka nefujo. Okubanti mpita tegumuka. Akapira kete kamuka kasamba. Akapira kasamba tekava mchifu. Salatu sasidi.
0: Tuyanzi sanyo tuyanzege. Anoroecho waunze mba wama gezi ya bachari ya babubuka. Ntimuwe mwine fujo liyaba. Ntumabe na wamupira. Ntiguo inaba meka. Ntiba inaba satu. Ntikali kutu yogira nawe. Yogira chinga kwa inakamu. Mbambia inzo kubanga ilahu wakoma. Katatenga mwagala yage ndi. Tumaze na mubu uzambela. Wadobo na omu na ye. Mpira gusamba negugwa. Kugamba abantu bakozesa fujjo kubala namba ekyo mujja kuyingira ate obuzibu ate mukwano bobanga oyagadde okudda mu programu eno obanga okisanze mukwano makati obwajisubiddwa tojiulide mchaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna jebiri mu bujjuvu norwecho nobwa nezo ziwaba wasubiddwa Genda yo chale yo oja kubisanga. Chobo kula. Subscribe, like and share. Palo FM Islamic Channel YouTube. Ngatenga kezimbi ya tikaba kato Mkaro Enterprise Uganda Limited ye ansa kumuntweta go kuzimba nebizimbi suwebiru unje nye nye nyo atenga mambi ebeyi ya kutegera gana echirunji ndihaji abasi mutiabazo neazikuli ya vlichaina class ya masanyalaze plyo utao zilanji ya vijikama bati tanka mipali so mesumali mitayi mwamenye chinde kechi pasangi wano odi kampara shini kamisu rodi nebisigawa bali next to share masaka unewa mpeo gayaza rodi jebali okumanya misingawo esimu eri 0 musambu 0 emu 10 na 8 85 ba 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 15 Zula Pa Holdings Limited mukwano nogwe yakowa stress za bapangisa banango okubanja omupangisa maha mukulu abamba manyino kuba ba landlord ino bano bazo kujuna bazula pa holdings limited gwenno landlord bakuwa sendezo ne babanja omupangisa kuba bakina mu obukugu atenga besigwa mpola mu bulungi lolecho kwa kwase obamaduka mayumba ga bapangisa otojja kujulirira Basangu waliri ya maki indie ku Golden Plaza okuyana paka lasti kuba kusimu ya mkulu Haji Faruku omanyevi singao eri 0 musambu 0 musambu 4 nkaga 3 8 8 5 9 obaya mukadde ofe Sheikh Elimia eri 0 musambu 0 emu 3 nkaga 1 2 9 atenga ebyenfuna mukwano bigotanye ebizibu kuzimbye ka kayumba jangu efunye ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifo nebiseera omwana okuliwe edduwa obubonero bwenkomerero nedduwa 10 ngoli mu buzibu byawandikibwa Shrine Bukenya ku nusu enkumi biri zokka ezaffe eza Uganda n'olwekyo jangu ano ku reception ya Pearl of Africa Radio osobola okubeeranga obifuna katugende mu bakabwa bakadde baffe temuvaawo tukomawo
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo. Halal drinking water, mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNBS. Nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biyite jumbo bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9. Halal drinking water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
3: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula, ate naawe malayika nezikusabira kyekimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
4: Umchakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
4: Boom chiki. Boom chakala.
6: Amta mwariye umaru. Viri dembari ste. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbari ste. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba.
7: Umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kibera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom amanyiga bawanguzi.
8: Ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana, abakyala b'embuto, bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
9: Uchali wakati mu program. Busayimam program Busayimam ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Abasinga wakiso kukubirikine ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur.
0: Mbakulisizayo mu bulango wa bakadde baffe, tukyagenda mu maaso ne program Busayimam. Imam katandike nono agamba nti imam okwata omuggo mu juma nga khatibu asoma kiramulwa kitya?
1: Ezo zezimu kusuna ze juma. Era hadithi mweri mu blog maram ni imam muslim ajireta mu sahih muslim nga nabi sallallahu alaihi wasallama kana ya'tamidu ala al-asa au al-kaws. Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga asuma kutuba ya yesigamanga ku muggo baya kwatanga omuggo oba akasali akago kali okubera omugwa okukasuka akasalo kamanyi bakaita batya mu Luganda?
0: Mbadde nkajjukira naye ate bukambuza nenkerabira akabeeramu akakasaale kennyini ako kumala guli gubeera mutego.
1: Mbadde ntegeza mutego
0: kati guno omutego gwe guno
1: omutego ogwo yagukwatanga kubanga guba muwanvu bwegubanga gwesimbye guba muwanvu kubanga ensaali ezedda baazikolanga nga boleega omugwa nga kali omugwa gweweta bota neguddawo nga gwesimba manyi gavangaawo kati olusi ku kiso ekitala banga byabanga biwanvu kati ekyo kiri mu sunna eza khatibu nga basoma kutuba okukwata omugwa niwe aba akirese oba olumu tekirina buzibu siga nti ate kati bakwata omugwa bannabbida oba ate tebakwata muggo bannabbida. Eyo sunna mu sunna za khatib anasoma kutuba okwata omuggo era nga kirimu okuba nti khatib ono yandiyabadde ayawukanako kuffe mu nyambala amajubba ebitambawaala omuge n'omuggo olaba ne makooti jaji ayawukanako kubano
0: Yes.
1: Bamusaka gantuntu. Nende shigendu.
0: Nabange chisugu.
1: Abantu wa mtie. Ne khatib. Okusuma khutubango limu kanzu yokana kakofira. Tishiva yoburonji nyo.
0: Tosika attention ya abantu.
1: Kwanga nafi bitu ambadde. Yongi la mwe ngoye zitisa tisa. Kwa kutuwa kejuba. Nechita ambale chuno mugo. Aya ukaneko kufe. Abatu deno. Chile tisa abantu kwenye bila uozo na amasu. Katinga kana kakofira kafika angika nuke nyambale. Naka kanzu kana. Chile fika vunonji. Chile haramu na ye. Yongi la muko kuwane ngoye nyinjiko. Utise tise muko. Abantu bakuwa attention. Kati kwe kongira kuno ogwo mugu. Then atira gwabanga mune imbereza security. Kubanga ebiseera ebyo babanga mu ntalo nnyo. N'oluusi n'omuduuyi ayinza okuba batuddemu awo n'ayagala okwambalira asoma kutubba. Kati naye nga ayina kyatandisa nakyokukola ki?
0: Okwerwanako.
1: Okwerwanako. Yini afagani sitani. Mundu yiyi. Zimoro zine zikazuka ebipo bizuka.
0: Kibazuka. Allah.
1: Asma kutuba ngaja. Yine ya bani ya Afghanistan ujira ya kusaga. Afghanistan. Omwana umwala. Gumagaba. Iri ade wakana waganti. Mukodumi wa mwiti ya guze tanka. Niwavona wano kufundama.
0: Ya?
1: Yeah? Tanka. Ti alhamdulillah. Ngiri ya umuruja jifakizi. Development ya manyu. Mukodumi wa fejitu wakaba amina. Inakwizo yakula tanka.
0: Allah.
1: No buza yachi. Yakwirinda. Afghanistan kasizikangu jamani. Sikasikangu. Omugole okukubira ku bagole abagenyi be. Masasi.
0: Huh?
1: Omugole okulaga abagole abagenyi be nti musanyufu omukola alhamdulillah. Magazine namba ja tulisa. Abagole bombi nono mchala.
0: Eh?
1: Siri fiya kusaga.
0: Mwenye jamu kubira bino fireworks. Bamasasi.
1: Nienga buli atuddawo omutima gwaguma dda kubanga fawo jiba misindi. Bwati wena kye bawulira. Biba buli nsi Allah yajukula ng'ene ebyayo. Kali nno okwata omuggo mu jjuma sunna. Wallahu a'lam.
0: Tukweyanziza nnyo awo nno ntewe nziramu ku akawulu ka ddiimu. Ejjuba yabwe yabeeranga bwawo mu nsonda n'omuggo kaakati abavubuka ne bajja ne babiitujjisaawo.
1: Bw'ogenda ng'otuula wansi ojja kizuula nga 80% y'abakawulu kadimu baali bakyali ku kituufu nnyo. Bw'ogenda ng'owetegereza ebintu ojja kizuula nga bakawulu kadimu batuleese mu bintu bingi. Ejjuba eyo yandibadde ebeerawo so si abamu nonampale na saati ne t-shirt.
0: Yes. Ile nani ndabye ko muntu asomera mu t-shirt ngadako era nabuza anti beso rapi kuba ndiye yasala nga kakunukire eno nga kalagawa na makugu nywalo kanawo no ulianga neswa nawe tojuo medwa nzo ngati nakulachi binasale yange ngi
1: aino kuba ne haia yaukana ko bafabasigadde cyo kisingo bulungi wallahu ala
0: okay haya cheki
1: ndabika
0: okay
1: ndabika nga yaukana kufe so sare tufanana.
0: Okay.
1: Kati zengo yezi zituongela ke juba ekitambaala muge no mugo.
0: Okay.
1: Nolabira dalonti omuntu ayimirideyo mujufu mugumivu.
0: Okay. Okay. But then juri yali muhayatul kibar ulama. Abaindi.
1: Na uchi kwaze se wawo.
0: Okay. Nkakati Imam Singa kwa ata kati nga phone wofi ne kwa te jambia yange ne ngenda mbasa
1: nedda nga nedda kwa ati wadde bakwa tanga baby so bali munsi ya ntalo nga jihad zichaliwo nachi kati nedda sevu tokwata jambia wadde oluso
0: just mugo
1: mugo gumala
0: okay tikwe yanziza nyo kubanga mune ntide ngo mtu ayinzo gera ne jambia o maso
1: nedda fishita gesho
0: okay
1: bubali ne muziki timwe nyine abali nga munga bulumwa ine chitala. Ngobuli atudda wa ine kitala ki ne busali na mafumu. Naam.
0: Okay. Buza chokubiri kya buza waganti wal fitna to asaddu. Pachwa atwali senti asaddu.
1: Agotereza.
0: Al fitna asaddu min al qatri. Agamba ti Allah kicheshu chategeza mwecho.
1: Wal fitna to أشد من القتل أي زيد بير من القرآن والفتنة أشد من القتل إن لجند والفتنة أكبر من القتل شريك مبينيو نوكسينغو كتومونتو شريكي إلا تكذا شريكي شريكي مبينيو نوكسينغا كتومونتو شيشت جيزا
0: okay.
1: إيه نيوه أكوبا فابانتو ونوفر وزانتي إلا تكذا مو
0: فتنة
1: Enti fitina mbini okutesinga n'okutomu. Neri waya zira ganti abasajja b'Abawarabu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabasimul yabasa kunyamanyi manji okushiriki. Kati nga bala musajja nzibu niteka n'ekibumbe kyange oba jajja mukasa wange n'ensava oyo obugagga simba nkoze zambiki.
0: Kyekimunyigirawo.
1: Waliwo abantu bali mu malungu batta abantu babateganye battame babako ssente. Genda ogambe ku abo. Ala namuga nti bagambe oshiriki mbya singa nokuto omuntu ezambi ya shiriki deni nokusinga ezambi yo kuto omuntu kwekose chigamu fitna wal fitnatu ashaddu min al qatl shiriki mubi nokusinga kuto omuntu shigolo bamatali group bavunulamu nsala mbi nyo fitna andwadde bulwadde nachi esinga nokutta nenga yali tegeza mushiriki
0: Okay.
1: Wallahu alam. Ezo nno aya zituvunula kifuula nnenge nsufu bungi mu Qur'an al-Karim.
0: Ngoraba amakulu govuna geko.
1: Ngorabira dala ntuli kutufu.
0: Eh kubanga fitina ero na butufu kisigara fitina.
1: Eh atira ni fitina ya mtawana sibu. Eh tabula. Na echo ola Qur'an al-Karim tokiriza jivunula ngatojije kubaka kensa bo kuvunula Qur'an. Bino bye tuuza mbu nakulako Dubai mu kyuma kya biscuit n'enjigo oluwarabu birala nnyo olulimi oluwarabu Allah mu Qur'an alukozesa nga babayagatte n'ayogera ekigambo nga gumanyi kyategeeza naye ng'ategeeza kirala ng'ategeeza kirala nnyo olaba mukyala wa Nabi Ibrahim alayhi salaam gwe bayitanga Sara yatuuka n'agenda mu menopause nga tebafunye mwana nagarawo niba bamalayika baje ne bagamba nti tuze kubagamba nti mwina kuzaala omwana Allah ganti fadhahikat fabasharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub fadhahikat naseka fabasharnaha bi ishaq nimba sanyusa nisaka niyategeza mfadhahikat fahadat
0: Siku sekazi no sekonti.
1: Yali amazo genda mu menopause. Atiyo mchala abira mweyo life watachafuna.
0: Abantu yasura kuzitoa.
1: Kufuna rubuto. Katina damu nafuna mbere ezo ezabuli mwezi. Ni yakwesa fadhahikat yani fahadat nagenda mu mbere azeze chichala fabasharnaha bi ishaq. Nafuna rubuto wa ishaq. Wa min wara'i ishaq yaqub. Nimba wano muzukuru weta yakubu. Kati olaba okuvunula era nawulyako ne sheikh omulaga nti naatema akakule kyolaba okuvunula Qur'an kujiba yenno kiki nibe badisi gwa disi
0: yes.
1: Abamanyi Allah bwe yawa betuna okujjako ffe bakimbuyegi bakadeyideyi tuna okujja ku bali
0: yes. So we batugayiza fenetumira
1: kyekyo Nye bonna bonna basubira mbu ajja kwegayiza bibaleese emizogo emizogo banu mu umma aya gisawalanga siweri hadith najisa kumsonga nga ndala nnyo yali ku
0: ate bwo nokitege nogitereza nakafuwaza
1: ebulungi bulungi nnyo nakafuwaza nakugoba nimbasomesa nako natabula buli kimu ate baba kambwe
0: nnyo
1: na
0: okay nabuza ndiwachi imam wachi muziza okuandika ku ntana za bagenzi atenga rusi tubatwagala tubategere subere no basabira
1: si fetu kiziza atsumise dini eno ya atsumise dini eno ya kiziza sallallahu alayhi wa sallama erango bulabo bushirimu kyandivira mushiriki kwegende ya ntonde manyinti mzee chene tu amteka wano bonna baliwa baweduwa so sikutuka ononya mzee chene nozisunoko nosuma kwenu siye ye nosuma kwenu siye ye bonna baliwa kwe manyanti walia mweduwa ulebo mwato genze na iyo ya chitugana sallallahu
0: alaihi wasallam
1: kuzizi mbako okuzi waandikako okuyitu utiza nebeliri mubanga yonange ringa chikata habitugana sallallahu alaihi wasallam nechirira chirira shiriki yebujja kwankati butuginanga tutambula emyaka nga gitambula abaana bajja ne wavaawo ne wajja abazzukulu abazzukulu nakabirye abazzukulu nakasatwe bazzukulu nakasatwe wajja okugira omwana bamugambe tijajja wamwe musinzaala ndali musajja munnaddiini agende ku kijja munoonye nti siyo ne batugamba nti kamunyonyola ebizibu byange ekitugana okuwandisa ku ntaana mulimu abantu baffe nga sibakugu nnyo mu ddiini ekitugana okuzimba ku ntaana mulimu abantu baffe nga sibakugu nnyo mu ddiini oba bayambako okuseerera lwaki ne bagizimba ku nenyirira bweti kitegeeza amala ebizibu baŋŋamba jajja waffe musinzaala ndali musajja munnaddiini nnyo
0: ate tasoma dduwa yeekansa
1: kamutereyo kamunyonyola ensonga zange azikoleko niye ngaomufu yali akuze ku nsonga zaani kati obusiraamu kyoba butuganira ddala ddala ebyo byonna teekawo maiti muteekeko ettaka mugende tioli bwetavuwamu munsi muwandiikako mzee kyeine Sulaiman born 1962 died Saalongo waswa Hasani byaki ebyo
0: Okay. Tio chiba chitio muntu moda mubutu tikitiki vanga kadenda bakankute. Muntu okulama na ganti muzike mufuti amakumi abiri waliwo yalama ennaku ezo nga balina na kusikira madala.
1: Yanti ekiramu kiba mu ensobi. Bw'oba okuza ekiramu kyo nga kirimu ensobi eza shariya tetubikolerako. Okulama kwandibadde buli mwagala okulama bingi nnyo byeyandyagadde comedy, drama. Nina bina bigana
0: sallallahu
1: alaihi wasallam bogenda kulama utekedde okulamira mulaini ya Qur'an ne hadith so sinze tasbihi yange iyo najigula Makka yinsome de banga deni mujiteka nga kumukono kwangu adyo ngende nayo tetukirizwa jiteka mu kiri haram tuyekole muji ngabe wajje bogenda tuna kuwa busuka busatu tasbihi hoja gaje Qur'ani yange mbadde nsomera najigula senti najigula muhija akbaru nange dunye
0: arafa tukalo akutano
1: hija akbaru
0: nera watu kota warabu na bajite tide kicha bale nye
1: tuji kuteka ko tuji kujja ko kiramo bwe cha ukane Qur'an kitsogo kutereza even Wechiwa chukwata kanyine Qur'an, tutu nulanti biyari ame tuviso wala biyo. Haizu gandhi mufti menke ya sari yanga suwa tulu janaza. Katuna tukina mwichi. Tuka nanti yadu tulamye bubi. Nisi chitiso wala. Chizibu. Owe mwuzanga hili antonde. Ofili demu loko dawoni. Tukina kuitawa. Owe mundu yeseke boka mkatijuzo mga guwa guamu. Aliti. Chisi nzira. Oso kwanga biwolanye bikirizibwa ninga mukaseera akoti tubisobola
0: ninga kabuli eno yandibadde yenka naki sibule obuhamfu
1: benyimirira mu mutune gusigala ku nguru ate enkowe bakoze ate ekirala ekitali kitufu era nabo bawanvuyiza nnyo nibatandika n'okunona rights z'omufu mtu kukuliza mayiti abaliri nga tebamutuuka
0: nibata
1: bana bwe bakasuka mukasuke natukeri kati wale twa tugenza zika tumweleza nga muzito nnyo ni abaweza ni batende walirwa okugira bati basigaza ngoyi ati ne zimuvako atukeri taina ngoyi
0: kati awo tu almukoze muti
1: yo ati kumuza waguru nga tili aina mpozi ngoita ka crane singa tuwali mani pawe sura kumusitwa muzai waguru panga timu ino mudda muyenna taina genda bwatu kiri haram
0: kante no kumuna za kumpi kubanga already
1: our programs endale zichuse chusawo aba oluchiko lwenkwe lutereezemu
0: okay
1: kijja kityo kubanga bagenda okukamuntu ana bagenda kumadala gaji
0: basoro kuchizika konga bali
1: wakumia need chigenzi wala
0: okay
1: chirimo okuliaza amanya rights z'omugenzi
0: yes
1: byota sura mukula ko mubulamu tubimukula ko mukufa walesho mujja kengwezo nanga mulamu
0: tusobola
1: echa kutereza mwechi wadde twagala nyetta kita kalichi ali tunali malamu lwera tanna kwa atwa
0: yes
1: tunatwa
0: lamu ataba dubamu guje bali abagenda okujja bagule ibaganda yes olibana jula
1: olibange takeri weddo bajja kujagula elimbe ndalangalete manye yonene
0: olwo tetsobola kozanga bawarabu nti bwajjula ne bamala bakisera basobola okuzikula
1: ndo ekyati kikirizibwa
0: kati wajitambi basomesa ni batera liki ya nyonti yetu akaligenda kugwa au
1: ugenda bajja wa yuba manyino bamanyi
0: na batu kile inshallah demba sindika nabuza nti bani abata kakatibu wako juma
1: abata kakatibu wako salatul juma bagina mpaka musanvu
0: eh?
1: Abata kakatibu wako salatul juma abona nabi abamenya
0: sallallahu
1: alaihi wasallam nga abakulembera yimusafiri almusafir almusafari ejjuma tebimukwata ko asonyiibwa ejjuma almar'a amchala asonyiibwa ejjuma omchala ejjuma tebimukakata ko niwo abazze tekina buzibu asabi abato eba tebakakatibwa ko ejjuma abaana abato almajnun babutabika bagenzi mubutabika nga omutwe gutabuse ejjuma tebakakatako kakati noleta ba almarid omuntu nga omulwadde niyo obulwadde obwaddala si uno
0: abatamusobozesa kubanga atuuka
1: kunjo waliwo abamu abeerwazisa nga kalwadde katini ati nalaga nti kiki embeera mbi nnyo obulwadde obujjuvu bwannamaddala nga buzitowa obumusonyisa ejjuma ba ashabu lmawashi nebuti wakati wako juma abantu bano batambulanga nga balunda ebisolo omuddo we gugwawo nga wabavaawo abo nawe juma yete nga tebakakatako namba mukaaga naye baba nga badda tebakyaliwo omuddo we gugwawo nga bavaawo nga bagende walala omuddo we gugwawo nga bavaawo kakati wasembayo namba musanvu ye alabd basi ababeera nga basilave kwango sirevu ya inga taina budde obudde bwa mukama awe kati obusiraamu nebumujjako ejjuma olw'ensonga nti babanga mukubona abona nga ejjuma enza omukubya emiggo wadolazeebwa nti kuzaala jjuma ezo kiboko bitaano kati obusiraamu nebulabanga kisobola bwawera obuddu kubanga yalinga mbeera mbi naye ebiseera ebyo nga baddu bakyaliwo omuddu yalinga takakatibwako jjama nejjuma nga yite bimukakatako kwava yagadde najje bati afunyemu akaganya nga mukama wetaliiwo nga ajja kujama oba ejjuma naye bwe nabo tebakakatibwangako salatul juma kati gwe atuuliriza oba mwami bw'oba toli mwabo wetukumenye toli musaafiri wa safaari toli mulwadde toli bana abalundanga ebisolo nga banoonya wali muddo toli muddo ejjuma ekakatako ejjuma esigalanga ekakatako eragenda ku masijidi oyimirizewo salatul juma
0: okay.
1: Naam
0: omukyala omwogedde
1: omukyala
0: okay.
1: Omukyala kakatikwako ejjuma naye waabazze agifunamu empeera naye nga bo ati ye nno omukyala oluberera terimukakatako n'olunaku n'olumu
0: omukyala
1: nejjama bo salatul jamaa ne salatul juma bya sunna kubo byakyeyagalire bweba tebazze tebafuna musango basaliraka
0: okay.
1: Naye wakiba nga waliwo omwaganya n'akubirira amateeka jasala ejjuma oba jjama awulize ne kwa elimu
0: kana njagala okubuuzaamu safaari ki kuba mugamba nnyo omuntu ali mu safaari safaari bwebeera nga si teriimu bukkiriza naye nga safaari naye nga temugenda ku mirimu gya Allah mugenda ku bintu bye
1: safaari zaatekulwamu emiteeka ena abamanyi baziteekulula bamasheekhe baffe abalungi emiteeka ena kuliko emu yokka enfu waliwo safaari eza ibaada nga hijja umra genda kusoma irimu kusomesa elimu ezo safaari za ibaada ni wabawo safari ndale ezirimu empeera ezirimu stahabu ng'ogenda olambula famire yo waliwo sisita wange yafumbireyo mankole waliwo sisita wange alira ogenda omukyalira eyo safari erimu empeera ni wabawo safari y'okunoonya risiki ngala wagaa nti wa kharuna yadribuna fi lardi yabitaguna min fadlillah ayogera ku bantu basambula mu nsi nga banoonya risiki safari erimu empeera okunoonyeza abantu ekyokibanaalya ne fizi ne medico safari nungi nnyo kati eyokuna yeri haramu safari yamazambi era ng'abantu webali wano abamu mbagagga nasalawo agende e China agule ku mukyalo mu China nasalawo agende bufalansa ezo zona sente ezo safari ziri haramu
0: nera babajja nnyo wano na omukyalo agga nti ngenzeeku wali waliyo muzeyi wange yafudde naye ng'agenda Dubai nkira bakomyewo
1: kubanga kati ensi yafunda eri mu kibatu kimu ezo ziri haramu era bamanyi bagga ezo safari nesula tasala nera manzani era asigala yasiiba tasala kuswala asaba mu biki ebyo tasala kuswala nejjume mukakatako nejama kubanga ne safari gyalimu yenyini teriiyo naye ziri zetukonyeeko ezo osala kuswala nejjume kuvaako nera manzani osibulukuka nojja kuliwa mu maaso inshallah
0: kakati njagala kukivaako ekyo njagala amanyi abantu baffe wano baagala nnyo ebintu byebategeera esafaali enu yandibadde etandikira mailozi nga mmeka
1: esafaali abamanyi baayogera ebigambo bingi ku nsonga ya safaali naye nga lwaki means of transport zeziriko obuzibu ebikozesebwa mu kutambula okuva wano ogendewo obulenzi waseka Burhan Sentogo ku masigiri takwa edda kagaali eba safaali naye kati ku motoka ekyali
0: ndakikaata
1: gakyawerayo
0: anti mbaliddemu jamu naye bwataba jamu ndakiika asatu
1: kakati oba okyali ku abo owa train tube ya train n'atuuka emasuka nga masanyalaze muba muli mbalala
0: mudakiika asatu nembala muba muyiseewo
1: kati okukakkana nga ekigambo safari kitabuse olw'enkozi byebakozesa mu kutambula
0: mombasa wano mu nnyonyi dakiika asatu mu ttaano ku ana
1: naye nga mwayise wansi mulafuba kati safari eyo n'ekyusibwa mu kuba nti kijja kusinziranga ku olufumo kye mumanyi ewammwe so si kilometers kubanga ebikozesebwa mu kutambula birinda bikyukakyuka kati yatugamba nti oba ogenda agendawo obulenzi n'akagaali oba oli mu safaali ojja siibulukuka ojja kusala kuswala ejjume okuvaako kubanga sseba okusotta akagaali mpaka obulenzi
0: genda okutuuka embatuga ng'olina kuwummula mu kwebaka
1: kati kyekyo kyawukana okusinziira ku means of transport ebikozesebwa mu kutambula olw'okuba nti byawukana kati twali tukola hijja emabegako wali Makka Madina nga tukozesa bbaasi kati baatekawo train olugendo lukyaliwo bagambye mba mwakatuula tyateeka tuzaidda kikaninankani wesi tutuuke egindi kati olugendo ne lufa
0: ono abuuza nti edduwa ey'olunaku lw'ojjuma kubanga batugamba nti mu jjuma mulimu akaseera akaanukulwamu wali abagamba asuri nti ate omala kusaalayo sunna ate batugamba nti ate oluvannyuma lwa asuri ate teri sunna kati ono ayagala kubuuza akaseera ako ke kaliwa ddala akatuufu akaanukulwamu edduwa ku lunaku olwokutaano
1: akaseera kaliko ebigambo ebisukka mu kimu naye nga yakoogera salla sala kaliwo baada lasiri naye katini nnyo kaseera katini nnyo bwe kati sigagaziwa zamanan yasiran au zamanan khafif kaseera katini tekamanyikiddwa oba obutono bwako wadakiika oba basaawa ni yakogera sallallahu alayhi wasallama singa kakusinka nango inabyo saba aledwe ajanukula kabira okunakula juma nga esole ya asiri ya wedde mpaka maalibi kali wakati wa asiri mpaka kumagaribi nese yonna period wabula kali omumweyo mu period yeyo
0: Allah
1: kali omukati kiba kitegezo inakusabira mbo sabizi muona okakwasa kali omumweyo period yeyo sala katutebesi ya rabbi era ke kamu kubiseera nabbi yasake silanti eduwe kwatira mukantu ako ayanukulwa ne katini sika wavu era sika gazi
0: kati okolo after asuri wano kubanga watugamba ko nti atokule okulajera nnyo kusaba Allah si kirungi tukole bukozi adhikali tusome Qur'an kati olunguli nti ambera okulaba nati na fi dunia okuba asuri paka ku magharibi kuli
1: osuri kusoma Qur'an osuri kusala hato laba no batugana okusala eswala ya sunna nga ne asuri ewedde na ye kujuma chikiriziwa kujuma chikirizwa nga asuri ewedde kubanga rero hadithi eraga nti singa kakusangiriza nga osala kubanga biwitaga Allah bimanyi singa kakusangiriza nga osala
0: kugamba ongezo kugenda nga asala sunna sunna nezo awo
1: paka webana yazina magharibi kagwa kunga bazinye magharibi kasera kalungi nyo nesika nkwa kuteba okujako oyo Allah gwa basasidde
0: okay
1: naam
0: aha tusaba Allah akatuya akade katukute tusinkane biidhin la Abdul Hamid Kizito Msenzana na gegange mbadde ni Imam Ahmad Sulaiman Sheyune assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
9: wangi uliotya lero
10: ndi bulungi
9: twetegekera naku nsubira okuba ko na abantu benyamba okuba wa kumere
10: lohoza kubulamu bwa abantu
9: tuwoza gulubunga bwa kasoli n'engano okusobola okukola obuji ne chapati
10: era amagezi genkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Miras
9: Springfla ajira mbungo wa kasoli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwamu ebirungo ne vitamins mwenda engano ya Spring egonda erange kozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga Springfla akolebwa aba Mandela Miras ebusega ku roundabout Masaka Road
11: Musete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomere tuvudde kubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddeni okukusena ebyensi
12: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
11: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu ninga n'abensikiriza endala baanirizibwa
12: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
11: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugagga
13: buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta abantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Dar es Salaam Mwanza ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusitaakoba na Kenya Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mukeeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa ssatu zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli
11: programu mumuisa bilabirimu mukaaga sitokumpya
14: Funisa nchungise pete uruge mimusukura urban chaluse. Ni mwana mwana umusezi na rukwago. Ante ya rija umuteme. Fama bitu.
1: Naam.
14: Mwakuru mkaga, ukufuku sewa kumi, paka sewa kumi ni mweza kundisi. Tukuchamula jambula, tukuteke vili uozo, tukuteka mumuze. Tuoyamu, tuulizganya. Mutu wakuma uulide, chichet fundejo, bjari bita. Niko kumina tatunga tuche fabakula. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Iye eyaliko saba minister wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi nga yabadde omugenyi omukulu ajjukiza ababaka ba parliamenti nga Uganda bweyolekedde okusima amafuta omwaka guno era nga ababaka bwe balina okukola buli ekisoboka okusobola okulaba nga bannayuganda baganyulwa mu mafuta gano agagenda okuyiikulwa gavumenti ya Uganda. John Patrick ya Mama Mbabazi ngalambulula ku nsonga eno.

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ebiranga eby'enjawulo ku Pal FM.

0: Bumchiki.
1: Amta mwalie umaru mviri dembale site atora nusu kumi biri nenywa roko boom nempangula mo pitch abantu bembale site bagamba byadala batole nkumi biri banywa roko boom byadala si byabulimba
2: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere.
0: Boom chakala,
3: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka, I win it double, double.
0: Boom chiki, boom chakala.
1: Amta mwalie umaru, mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa rock of boom. Nempangula mo pitch, abantu bembale site, bagamba. Byadala batole nkumi biri banywa rock of boom byadala si byabulimba
2: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere.
5: Kasera ako kutusako kutubaze makani madina ngabazi sumedua kujumwe uruna kubwarero umuno kufunua mwrimi wafuluwa wano shek ntare bashe
6: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله تمبزا تمتين لزا نتوكا كسانتي إنما تندى مجفو تمسما سوك ساسيني من ينبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ويتجن الدنيا يا مازما إهدى أتسمي سوك السلام نتوبا أنغا سوازنو يديني جتويا غالي لامو مغاندو أنغا ليو ككسا انتي أوبيرا مسلام ليرو nencha naruli fuokulaba ndio kufata kukutoka ko okujja kongo oli muislamu kulikayo mwiki jo kubye mabega gwe aliyeyo kulikirayo ddala munnange yogayo go kubantu ogiisemu gwashoddo kubantu olunakulwa lero osadde juma alhamdulillah kubanga banji betwasala nabe jume wedde nga kuno tusobadde nabo tubadde ne musomesa munnaffa okubirale bwaise nga te musomesa waffe tuwa sara na ye, ejume wede. Tuwa bade na ye, mwudi wa break, eguro. Omsajja, mukadde wa fewe uyo, netuku boruwa alia. Unga umanya wa sumisa mstaff room, break time. Munange, buya genze buati na afu nemeza wa imirida buati, aoze chai we, kuwanga ya bade nga kusinzilai kwa ya garo kunyuanga yochanyo. Wallahi, teyaso bode kuvao, tuwa mstudeo mstuzi, nga azirise. Galian cautious. Netumu tuwala, mpola mpola, mbamu tuwala mduwa lilo. Naiki biya sembe yo kuogela, biya vadebio, teyasobode kudamu kuwela anti ate ade nguru. Elolo nakuruwa lilo, tumusali de eswala yomufu. Bwati agenda kuziki mwolo nakuruencha. Elakai, Mr. Kato Hussein. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, akwanilize mumbera. Esinga obulungi. Baganda wange ebitiibwa tugende era mbufu bwe umu twebaze Allah subhanahu wa ta'ala bonna bayisiza muki mu wiiki eno. Bonna bayisiza mu wiiki eno mukoze omulimu gwa maanyi era tujja kuba nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ayongero tuwe byengerabi. Omulimu gw'okoze gwenga gwe okwekuuma naye ate tusoseza kiri nti Allah yakuyisiza mu wiiki n'akuwa obusobozi okubeera nti naawe oyitamu mu mbeera gy'oyiseemu ebyengera by'ofuniddemu bimwebaze ate ebizibu by'oyinza okuba nti osiŋŋanye mu wiiki eno tusaba atuwemu ffenna empeera y'obugumiikiriza. Tugende mu khutuba yaffe ye Makka nga yasomeddwa Sheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ono yatandise khutuba ye nga ayogera ku mwaka omupya. Yatandise khutuba nga ayogera ku mwaka omupya era mu kwogera kwe yabadde nga alaga abantu nti attaghabun fi ribhil a'mal wa khusraniha. Omuntu akimanye nti wagenda kubeerayo okutunuulira ani akoze eki mu mirimu, ani akoze eki mu mirimu, kati gwe manya nti oyina okutunuulira empeera y'omulimu gwo, oyina okutunuulira empeera y'omulimu gwo, oyina okutunuulira empeera y'omulimu gw'okoze ennungi oba ekibonerezo omuntu kyoyinza okufuna singa oba okoze omulimu nga mukyamu. Era n'alaga nti fal awqat tutwa tayyan, eminimu tugikolera mu budde naye obudde buno buzingibwa zingibwa. Wal a'mar tanqadi shay'an fa shay'a, ate n'obulamu bwaffe obuwangaazi bwaffe bugenda bukendeera buzingibwako mpola mpola. Kati omuntu akimanye nti obulamu butuuka nga akaseera katuusaako okubuvaamu, fala yumkinu listidiraaku, ng'omuntu tasobola kubeera nga agamba nti oba nkoleyo kino oba nzigyeyo eggulu lya luli nedda, era ono abadde akola ebikyamu neyeegomba ate nga fena kumpi tuli bakozi ba bikyamu okujjako Allah waba asaasidde naye nga baliwa bali bannabbi naye abasigadde fenna tuli bakozi ba bikyamu. Buli omu agenda kwegomba singa abadde ateereddwa. Musomesa waffe gwe njogeddeko abadde muwuliza puroguraamu nnyo era nga wenzirayo ku biraali ebwayiseawo nga ngamba iseeka weebale kutuweereza, weebale kutuusaako obubaka bw'aba walimu baba basinzidde ku mizikiti egyo emirungi. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira. Obudde bwe naye bwe butyo bwe bwaweddeko. Kati n'agamba nti asaidu, oyo omulungamu agenda okwesiima y'oyo nga obudde bwe obuwangaazi bwe agenza abukuŋŋaanyiza mu mirimu emirungi, ate oyo agenda okufaafaaganirwa y'oyo agenda okukuŋŋaanya ebikyamu nga biri mu mirimu gye, nga biri mu nsobi z'agenza akola. Kati kitegeeza nti gwe omwanadamu omwaka gwaffe ogw'obusiraamu nga gutandika, ku saidi endala waliwo kati bano abagamba nti omwaka gw'ebyensimbi nga gutandika. Omanyi olwayo tuli mu nnaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa June omwaka 2026, ate ku saidi ey'obusiraamu tuli mwezi gwa Muharram ennaku z'omwezi 4 omwaka 2048. Kati gwe kimanye nti obudde bwo bukola ki? Butambula. Era obulamu bwo bukuume naye ng'obukuumira mu mirimu emirungi. Okufa okunaaba kujja, Sheikh atugamba nti yasulubu ladhiza almuna, obulamu bw'oba olyawo nga bukyakuwoomera butandise okuwoomera, okufa ne kujja ne kubusika. Wahina idhin la yanfa'u ma yuddakharu wala ma yuqtana, kyonna kyoyagala ogamba nti ate ntereke kino ate simanya nfuneyo kino kanguleyo kino ng'obulamu bwagenze khalasi. Musomesa waffe yabadde nga bamuteredde chayi mu kikopo agenda kunywa awuza, wallahi nga riziki siiye, wallahi nga riziki siiye, nga riziki chayi agenda kuyiwa buyiwa oba olyawo gw'olowooza ez'okutte onaasobola ozirya. Seeka yagenze maaso n'atugamba nti eŋŋendo z'edduniya tukta bil aqdam, tuzitambula na bigere, ate ez'olunaku lw'enkomeero ez'obulamu obw'enkomeero tuzitambula na mitima gyaffe. N'agamba wa safaru al akhira yuqta'u bisayri al qulub, olugendo lwa akhira olutambula na mutima gwo gyegulaga gyodda, kugamba gyegulaga manya nti eyo weguba kutwala eri bikyamu wemanya ebikyamu ku akhira byogenda okusanga, omutima yeguba kutwala eri birungi manya nti era ne ku akhira byogenda okusanga, gukutwala eri birungi oba bikyamu. Awo ebya dunia bokuwa temoto kanofu gengendo, not deno, not deri, niko mao, orusi. Kati emitima jisingu wabulunje wa Allah subhanahu wa ta'ala, jejo ejina adhillatu li rabbihi, au li rabbiha, nga jina okweto waza, okweka kanya, mumaso gomu tonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Gweba reguwa tuuliriza, yonajyo sinzi de. Aliku Pal FM. Nawa aliku mikutu, emirala, jimi gataba antumu. Hei, balaba. Hei, na ye, seka tugambia. Omutu kastoma nyobu fuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. No manyanti neto waza, ili Allah wange. Ngolina ya kisu ras, ngomutobu tade wansi. Ogamba, ay Allah nzuno nzize. Zuno neme nye, nsense buse, ngouli nesonyi. Okubanti guomono nyate guwasa baka tonda. Unaenga ati cho inokola, kubanga fembusiramu, feke njini abono nyate fabo gene katonda wafe. Tetulinda batuki rivu, kubanga, hizo kubango otioku chulida. Nete bali uo, tewali mutuki rivu, chechitufu echo. Just to singa na businga nyi. Gundi na abelanga singa mune mubuchi muburunji. Oru singa muno musinga muburunji saidiye ne yoku siva yenga kusinga muburunji muswala. Ni wabela wa singa mune mukusadaka. Nge swala ze tana azisara ne yenga ate mukusadaka atusukurumako. Katugogorozo kubelo mulongo ufwenyo kusinga. Walu uo vobela nechizibu nga guwai no chitegeza. Omutonzi wo ngambe ayi Allah nze yenze nzuno nzize nchimanyi ndi mono nyi nego mutonzi wange sina gwengenda bitegeza mulala bino biri wakati wange nawe wanda banga mbikola era sabonso nyiwe newe tonda mumbera eyo wetoaze eyo kulaga ntoyina buddukiro okujjake elimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okula gobe tavu wo aliftiqaru ila Allah ta'ala. Maqamu min maqamati ubudiyyati al-azima. Maqam. Chifo. Dala. Mumadala goku sinza Allah gaman. Ira. A'azamu liftiqar ila Allah. Okweto waza no kula gobe tavu weli Allah. Okusinga amani, okusinga okuboko amazima, hina yataamalu al-abdu dha'fahu, yemuddu okubanga yetegereza obunafuwe, wafakrahu, nobu avuwe, nobu etavuwe, nokube ranga ye, taina kaina, luunkupe, mumaso gwe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, teye sobola, na manyanti mukendevu, byonna byonna nabikwata, nabiwanike.

0: mbagira nenga kasa kino china ko busobozi teri kikulemerera abana bange nange otuwa obufulumiro nga tosuubira yo gama nti gundi oba gundi nedda ekitukola obi mu duwaza ffe kwe kuba ntusuubira abantu aba tusuubira abantu gwe beerawo ng'ogamba nti beera nga nabbi Musa alaihi ssalaam tugenda kwogera ku lunaku lwa Ashura sheikh yalwogeddeko naye beerawo nga nabbi Musa banne bamugamba nti inna lamudrakun abasajja bagenda tusanga bagenda tukwata bawo batuzinzeeko naga kalla amuleke nammwe inna maiya rabbi sayahdin nze Allah wange waali agenda ku agenda kumpa plan kati akaseera ako ng'olaba KCC simaya town council simaya district bazze ne bakola ekikwekweto ne ba manya nti Allah waali awo baddu baakuze bye bakoze mu mbeera yaabwe gye baabikozemu naawe okoseddwa bananga ab'ebyobukano gundi disclaimer ab'obuyinza kuno si kuvumirira wabula nze ndi mukulungamya oyo yagwoliddwako obuzibu kubanga abantu kati balina kyakulya people are hungry and angry abantu enjala ebaluma ate era n'obusungu bubaluma naye tulina kusigala ffe nga bannaddiini awa abasomesa b'eddiini ogwaffe gwakubanga tubawaha kyekiddako genda ku musaalo funa buzu ekiro mu ttumbi ng'otwo tukubuze ogamba kati kyekiddako enkyankerera ku ki ewawadde omudala gwa capati baaguggyeewo gwezuukuka owanike emikono mugambe ayi Allah baaguggyeewo negwe tonnavaawo gwe wooli bw'oba wooli kakasa nange nja kubeerawo omukoole omwegayirire omulage nti yeeka yasobola okukutaasa teweetaaga kuyita gavumenti etuyambe kubanga oluusi ate era yeba yayisizza ekiragiro waliyo ali waggulu wa gavumenti nga ye Allahu subhanahu wataala asobola okukyusa embeera n'akuwa ekkuba eddala lye batagenda kukutaataganyizaamu gwe kyolabanga ekitasoboka maaso ga Allah la yujizuhu shei teri kimulemerera so sheikh yamaziriza ng'atugamba nti omuddu asobola okukola bino wammanga okusobola okubeera nga atuuka ku mbeera y'okulaga obwetavu eri Allah ayita mu kusaba edduwa ayita mu adduwa okusaba edduwa n'okwesigamira Allahu subhanahu wataala n'okumusaba obuyambi attawakul okumwesigamira almuraqaba okubeera nga akimanyi nti amulaba n'obeera ng'okimanyi oli under supervision oli wansi wa kaliiso liiso manya oli wansi wa bufuzi bwa Allah oli wansi wakubeera nti ye buli kimu kyokola akiraba watadhalul n'okubanga wetwalira wansi ku mutonzi wo bw'alagira toddamu bw'alagira togamba nti kola beera ne ragba okululunkana nti Allah njagala mpe kyogeremu amaanyi omutima gugubeere nga gululunkana eri ebyo Allah byagenda okuwa alkhawf okubanga omutya alhub okubanga omwagala okwesiba kwa vikari okusaba Allah akusonyiwe okumutya mukyama ne mulwatu w'amateeka ag'ekitiibwa byonna bikole nga bigenda kusaidi yakubeera nti wolaga obwetaavu eri Allah Allah ajja kukumalira mukkirize khutuba ye Makka tugifundikirira awo yayogedde ku lunaku lwa Ashura naye tugenda tugatta mu khutuba ye Madina kubanga nayo yabaddemu ensonga eyo yemu barakallahu fikum wajazakum llahu khairan tusooke tuwumulemu muganda wange Abdul Wahab wa Fresh Minds nkutumiddeko abazadde ba Muhanna Islamic Junior School batumiddeko abasomesa ba Bilali abazadde abayizi nabakuwagiza dda era mbakuwagiza okufiirwako omusomesa waffe omusomesa munnaffe na buli omu aliewo ng'afiiriddwako owo nsaba Allah abeere ng'akwongera ogumiikiriza bakadde bange mukkirize tugende tuwumulemu ate tukomewo mu khutuba ye Madina inshaallahu taala.
1: Ucha uliriza kutubaze Makka ne Madina ngabo zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir.
0: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bakadde bange, baganda bange, mukirize atenga tumaze khutuba ye Makka ne tugenda okuwumulamu, tugende ku khutuba ye Madina yasomeddwa Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna. Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna ununno nga yatusomedde khutuba mu kibuga ky'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khutuba ye yagitambuliza ku nsonga y'okuzimba n'okukulaakulanya n'okuteekateeka emizikiti gy'omutonzi waffe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kigamba mu mizikiti kiva mu masjidi. Masjidi kitegeeza evvuunamiro. Wetuvuunamira kisinziira ku Luganda lweyogera, wetuvuunamira oba wetuvuunamira gwamanyi Oluganda lw'oba lwegadde okukozesa ekikulu kifo wetuvuunamira. Era wetuvuunamira Seeka yayogedde ku masjidi n'agamba almasajid buyutullahi fi ardihi, emizikiti nyumba za Allah mu nsi gye yatonda. Erabye ebifo byasinga okwagala ng'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba. Allah yatulagira bibinaiha okubizimba, wasauniha n'okubikuuma, litakuna mawadhi'a dhikrihi, tusobole okubeera nga wetumusinziza, wetumutenderereza, wetumusitulira erinnya lye. Ya'muruha rijalun yata'ahadunaha 5 marat, abagenda okuzimba emizikiti egyo be basajja nga bagibeerako 5 marat, emirundi etaano, abo be bagirabirira okusaala eswala mu muzikiti, kyekirabirira omuzikiti. Kyekisooka bw'okubeera ng'olina ky'owaayo mu ssente naye ng'ate togusaaliramu, omuzikiti oba ogusuddewo oba ogufudde kifulukwa newooba ng'ogusasulira amasannyalaze, amazzi, naye nga gwate osaalirawo nedda. Okola ekirungi n'ekibi, tukusaba okola ebirungi ogatte ekirungi ku kinnaakyo waayo ate osaaliremu. N'agamba nti omukkiriza yenna alulunkana okubeera nga agenda mu masjid. Era wano nga tanaba kutuuka eno yonna tusomedde aya egamba nti fi buyutin adhina llahu an turfaa wa yudhkara fiha ismu. Allah ennyumba zayogerako ezo ennyumba Allah ziyawa olukusa okuba nti zisitulwa mu muzimbo ne mu kitiibwa, era ne tutenderezaamu erinnya lya Allah. Ezo ennyumba emizikiti kati agamba nti yashtaqu lmuslimu ilaiha, omusiraamu aba alulunkana eri ennyumba ezo. Wayahfu fuadahu laha, n'omutima gwe gubeera ku muzikiti. Bidhikri rabbihi, ayagala kutendereza Allah we, watilawati kitabihi, n'okusoma ekitabo kya Allah, wa adai faraidihi, n'okutuukiriza amateeka ga Allah ng'asala eswala ettaano. Yastakthiru fiha min annawafil, omwana adamu omusiraamu omutuufu afuwa okulaba nti akola annawafil, ibada eziri naafira, era n'akola n'asoma ne al-ulumu shari'iyya, emizikiti nga girimu ddalasa, ne tusoma ddalasa ezo ezigero tulaga amateeka ga Allah bwe tebwe gali. Falidhalik buniyat marfu'atan 'ani al-qil wal-qal, kyovalanga emizikiti gyazimbibwa nga si mwe tukubira ebiboziboozi ebya nnalumanya ne ssaalumanya, si mwe tukubira oba mwe tuzannyira. Emizikiti gyakusinzizaamu ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Tukkirizibwa gifuula katale, tukkirizibwa gifuula kiduula. Aljalisu fi lmasjid, oyo yenna yenna atuula mu masjidi. Sheikh yatugambye liyadhkura rabbahu, asobole okujjukira Allah we, mahfufun bilmalaika, malaika zimuwambaatira, taghshahu rrahma, era n'okubeera nga afuna okubuutikirwa okusaasira kwa Allah, n'abeera ng'afuna obutebenkevu. Allah na muogira kofi man indahu nga hadithi we gamba wa majtama qaumu fi baytin min buyuti Allah taliba antuba kunganira munyumba kumunyumba za Allah yatruna kitab Allah nga basoma kitabo cha Allah wa tadarasunahu bainahum iranga bachesu misawakati wawe nalio kalete byo illa nazalat alayhi musakina okujja konga bafuna obutebenkevu bubakkako waghashiyatuhum arrahma ni bafuna nokusasira kwa Allah wa haffatuhum almalaika malaika niziba wambatira Allah na abogira ko maso ga malaika agamati omuntu wabanga omutima gwe gwe kumira ku masjid ngale waba afulumi asigala agamba yenzira yoddi oya agenda kubera minasabati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah agenda bate kamchikirize che kuna kuwatagenda kubera chikirizo okujja kecho kama akhbarana bidhalika almasum qala Allah ya tugamba نقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم بيتوغامبا سو اساعي الى المسجد تمانيانتي اومونتو اغينا كو مسجد نقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم يتوغاما انتي اومونتو اغينا كو مسجد كوماچا اوبورو غورو اعد الله له منزلا الله متجي كيري شفو مجانا كلما غدا او راحه بوليروا اغيندا كوماچا اوبانا اغيندا اوريغورو كاتي اومونتو اغينا كو مسجد بوليوا ستوري تشيغيري ngalinye dala tadda wansi ate chateekawo ngalinye zambi ngali mujiwako olabe mpereze nyingi bwezityo ate malaika ne sigalanga zimu sabira Allah musonywe Allah musasire ne kibantu no muntu yenna asigala mu masjid nga tendereza Allah olwalize swale endala abeerango muntu asala nga ate yasibye nga Ujulizi wajja mutulaga muhadithi zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati omuzikiti. Uroko guinei chitiwa. Sheikh Khalid bin Sulaiman al-Muhanna. Nga sinzi na mchibuga Madina. Yatulazenti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ye kwa atinamu kuzimba omuzikiti gwe. No kuzimba masjid Quba. Nga yambi wako wa sahaba. Teyasonga nga busozi. Ante omukuru. Nedda. Na ye kwa atinangamu. Era nabiranga akubiriza abantu okuzimba kubanga Allah yali atulaze empere yaman ngomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yatulaga mu hadithe nyinge nyo ezatu kane kusaidi ne ku level ya tawatur okubanti nyingi ekisukko okubanti zisobola okubusa busibwa kati almasajid sheikh yatugamenti mustarahu salihin chifo abalongofu wabumulize ebirowoozo byabwe we bakusinkana era wano tufunamu ebintu bingi mu nsonga z'obusiraamu nga bw'olaba alukhuwatu limaniya okubeera nga abantu balina obwasseruganda bw'obusiraamu obwasseruganda bwe tuteeka ebigere ekigere kyange ku kyagundi ng'obwasseruganda bweyongera kati ekiyinza obbagaana ne musigala nga mukyewalana eitha mbeera babi nnyo oba nga kyemwekola kibi nnyo ng'oli kye yakola munne kibi nnyo oba ng'omukuba mubi nnyo oba nga bombi babi nnyo naye ekitabo ekyo temusobola kusaala swala ttaano mwenna wamu era ne musigala nga mukyalina olukukuzi wakati wammwe kati mu bintu bye tufuna mu kubeera nti abantu tujja ne tusalira ku masajid kwe kubanga abasiraamu tusisinkana obwasseruganda obwo ne bubeerawo era n'osanga n'osika ne musiraamu munno mu muzikiti n'omutoli ya salaamu naye nga omwenyereketa ng'oli musanyufu toli mutuggubavu bagamba nti smile enneekake eri better than okutuggubala naddala nga gye weekaka mu maaso g'omuntu ayinza okuba nga talina kye yakoze naye ng'oluusi oba tolina muddu toli mu muddu eseka Niyo lukuwa labi kumusilamu muna nunga hii. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii, at least wekaka. Na again, anganei musanyufu because a smile o kusmile ngo kwa kumwenya kuli kukwata. Kuli contagious. Ngo mzungu achita contagious. Kuhine ngeri joi nzo kutransferinga no kuzisa kumulala. Ngana yaba de tagendere de. Nkaka sakati waliyo alieyo. Nga wengu ganti I'm smiling. Now se say. Osmaili nze kati checho obusilamu tebwagala mbeera ya kutugubala. Aa nedda oba olimbyemu naawe. Kati abasiraamu basisinkana ne batolegana salaamu era ne babeera nga bafuna ataatuf wattarahum okwatagana awamu n'okubeera nga tulina tarahum okusaasirigana munna afunye ekizibu banno afunye ebizibu waliwiam waliyatafaqadu baduhum ahwala badin buli omu naabuuza ku mbeera ya munne ntiwange oli otya embeera egamba ki buddala abdullah embeera egamba ki muli bulungi abaana bali batya bazeeyo ku ssomero emmeriyo alhamdulillah kasubire nti buli kimu kitambula bulungi badde bitambula bulungi esti lwakuba kawunga katuweddeko ne bagenda kuleeta ti kalekankwoyo waliwo okuyambagana okwo nti soka okwateyo kiro y'omuceere genda nayo naye nga musisinkanye oba nogao bisinesi waliwo ebintu ebintawanye emaali yange bagikutte mu revenue yo waliwo ebintu ebimu nga si byakuyambagana okwo okwa leve eyo naye nga maali yange bagikutte omusajja yagyesibyeko agamba kuliko emisolo egi soka oddemu nti noga ajangu tu kale kyoba okola tusisinkane mu kibuga saawa emu enkya olwo noobimugambye ku isha nagamba oba enkya tusale ffenna fajiri olumala tugende straight mu kibuga tubereko pepawaka gwe tukola tumutwaleyo naye nga musisinkanye ku masijidi noomanya nti aha babadde balina akalipo ke bakoze babadde bagenda kulya sente ezitagambika obungi naye tukajjemu osobole okusasula sente entuufu olaba wetuyambaganye olw'okuba tusisinkanye mu jamaa ogwo gwe mutima gw'obusiraamu era ne tuba nga tuyambagana ala albirri wattaqwa okukola ebirungi n'okuleka ebikyamu seeka yamaliriza ng'ayogera ku empisa ze tuteekeddwa okuba nazo mu masijid n'agamba nti mu mpisa ze tulina okuba nazo bye tutalina kukola fala yaqulu illa khaira omuntu ali mu masijidi tayogera okujjako ebirungi wala yamalu illa salihan takola okujjako emirimu emirungi la yuraadu fiiha illa amalu lakhira fuba okulaba nti muziki tokoleramu okujjako emirimu gy'olunaku lw'enkomerero emirimu egigenda okugasa oluvannyuma lw'okufa weewale ebintu byedduniya by'oyinza okukolera mu masijidi nga tebirina kakwate na akhira n'ebirina akakwate naye ngaokusinga ku mubyo bya dduniya ogenze kutundiramu otaddemu katale nedda oba olimbye gyakatale mumasijidi gyokutundira mumasijidi bino simaa tugende endagaano ya poli tugiwandiikire muli muzikiti nedda wemba muli bakugiwandiika mutule kabalaza kamasijidi kubanga okwo kugula nakutunda tekukkirizibwa mu masijidi ngaomubaka muhammad salllahalaihi wasallama bwe yatugaana bwato sheikh khalid bun suleiman al muhanna bwe yatambudde naye ate era yabadde amaliriza nga sheikh saleh bun abdullahi bun humaid bwe yabadde amaliriza bayogedde ku nsonga yamu ashura kubanga juma ejja tugenda gisala ngaoledde ashura yayise ku lwokuna ne bagamba olunaku olukulu nnyo allah lwe yataasizaamu nabbi musa n'amutaasa firauna ng'amumiza omusu ng'amuzikiriza mu mazzi so n'atukubiriza okusiiba olunaku olwo era naga ti la in bakitu ila qabil la asumanna taase bwenaba nga asigadde omwaka ogujja nja kusiiba olunaku olw'omwenda nneme kufaanana bayahudi abasiiba olumu yasiiba ebbiri bwatyo n'atulaga nti bw'osiiba olunaku olwo tukafiru sanati lmaadiya allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise tugezeeko buli omu nga bw'osobola omwezi gwa muharamu mwezi mukulu nnyo okugusiiba naye ate okusiiba olunaku lwa ashura lujja kubeera ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga insha allahu taala twetegeke beera ngaokola programu zo nga zirimu enteekateeka y'okusiiba insha allahu taala mukkirize olunaku olwaliro bwe lutyo wetambudde tusaba allahu subhanahu wataala abeere nga abatuweera ebirungi byonna ebiri okumpi newala byemumanyi nebyemutamanyi ataasa ebi byonna byonna ebiri okumpi newala byetumanyi nebyetutamanyi atuwangaaze mu mbeera esinga obulungi atuwe okukola emirimu egisinga obulungi era atuwe okubeera nituleka ebikyamu mukkirize obudde bwaffe bwe butyo bwe butambudde kutumiddeko wenna ali ku mukutu eyo ng'otambulira ku laivu baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan okola kyabbeeyi gwekkiriza nti na ferero wano wetu sobode okukoma wakutenda okusiba ali tusiba kuidi kiliza tukusibule barakallahu fikum wajazakumullahu khairan basabira Allah bankumire atudde mutusinkane ejjumajja inshaallahu ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bananga abeka goma mwinamba tumiddeko jensalidde eswala ejjumaa olunaku olwalero ne bannasingo mwinna ngaze munasingo mbatumiddeko salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: أقيموا صفوفكم تراصوا وسدوا الخلل أتموا صفوفكم الأول فالأول الله أكبر
3: الله أكبر
2: الحمد لله رب العالمين